bonnabakkiriza mu nnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebyetutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo yo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati onuza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati onuza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereza y'akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu tukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatulwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatulwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatulwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Αμάν να είστε αυτοί.
1: Να πάω να πατσίμιλω μπότε.
2: Για χωρό τάγκα.
3: Obutebulirira buli bwanno obutebulirira. Aya ba.
2: Mazina gachiganga. Sewenye nyanyo kutuya na sipango uinjira kulira.
3: Bana. Bana.
2: Wancha.
3: Ente wewe ba ikugani demu.
2: Tukutade.
3: Gendo labo msao.
2: Gendo labo msao.
3: Gendo labo doctor. Kuna kachai, kuna kachai, kuna kachai.
2: Owe noje sweta. Nenye chijake.
3: Oba sigala nga webisi.
2: Oche suleko.
3: Wobo uli nga chichisinga.
2: Ndabiga nga uye mbaruga nyo kutia mwembeo. Nenye chijake.
3: Chiba chiganye.
2: Chiba chiganye.
3: Fetuba tukutade.
2: Tuba tukutade.
3: Wetu tutu ingide wama chama nungi tukwagaliza unako nungi tukwagaliza chisinga munafe. Kulika yo, yona, josobodo kubanga te, oyita, ngamba mchiro. Echiro chakulimbi echi. Wewe naya kuzembudo wechiro. Nawe kukulisa yonte kulika yo, tuse waka, tondatuka. Ochaji ya yiyabu chia bodeka. Tukwagaliza unako nungi. Takisi zibuze kukubo na imu nafe. Tukugambo ya kutufuna, obude, obutuka, obulunji eka. Chitegeza, josobodo no kutambuza wo ebigere noko la kuduido. Wasuzote munafe. Wasinzira, okutuuliliza. Wano kuchendabu nyaki tonyeze nya. Farmer Radio Sapiens ya chendabu nyaki tonyeze nya. Bali ku www.radiosapiens.com. Sinzira ruda wa mitara wa mayanjo. Sinzira wano Mugwanga, Uganda. Tukwanidiza munafe. Webali nyoku banga eno ye radio yo food na mbebo. Atira fetuzo kukuwa machama lunji. Radiant Stacy ya kakensa. Komite piri abiri mokaga. Atukugamba jangue wandiso. Kwe wandisa kukoma wiki eno. Roku tanuru no. Chitegeza ntino. Kasera. Kawa bikali mkuruwa. Chitegeza ntikaruke kasera. Kwe ino kubanga we wandisi zam. Atuobele omu kwa abo. Abagendo kuda mwebi buze. Vye mizanye. Vye mizanye mbobo vye ulira bulunji nyo. Oja kubele omu kwa abo wanguzi. Tukubuza kwa tukwagaliza machama lunji. Nakuruwa kusatu. Nakuzo mwezi makumi ya bili mokaga. Mwezi kwa mnana. Omu wakaguli bili ya bili mokaga. Bitambula bitia tukwena kutambula na upaka sawa nyaki. Zoku machago nakuruwa lero nze jeje.
2: Ok, kama sana nye njagalo kumuza kwa mkwano kwa nginiga. Wasu zote agoe na tadeko redia na yekerezi ya kendo kutuuliza. Mwini mchama na Uganda. Mjema leje mtu za kengalo. Mwibala bachala wa kero kola. Mwibala nyombo wa gira mwongero kola. Akasenta atiwe muka funa mamanye geri yoka kwa atamu. Muka saving mbeko chie mkola. Obeko na mbuzi. Obeko na akakoko. Obeko na chitucho na choina wakanga chicho. Leka kumaraga kola sini ngatebo ozi kwa atamu ozi sasanya. Bose kambi nkebi talina mgaso. Nenja galo kubabjikiza mnaba na Uganda. Aba ine moto kazi ganye genya. Mtuwa mkuru vya waka mabi. Ya gande vya mka ma. Ya gami entiketo nye. Kagwake. Kagukole gutia. Ganye genya zihido kuva kukubo. Nange nenja galo omujukiza minister. Ntiba na Uganda. Banobola ba. Mbadenge na bakulopera. Nenjuki anche chigambo kulopa. Chikole di saba saja kabaka wa Uganda yeka. Ninaze nsanze nga zake nda kusoka kusura lutu esoka. Nga waka vya mka ma. Nage ndo kuja kukubo. Mgeraka netufu nyezama. Wali waje nsanze awezana. Ngeri kudebone tia. Kasa wa zeba gieko biri biri. Mfoche satuati tatuse kambala.
3: Aita tuuse.
2: Wale ganyi.
3: Ababuga hafuwe.
2: Hafuwe. Kumi wana mfurume.
4: Kanoke kambi kanoke byemizanyo mu program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mpira okuwedde okunatira kusambibwa noguna sambibwa motoka sempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka echipo okuuka nebyemizanyo byona binji mu kambi kanoke byemizanyo.
5: Akabinga no kedi emizanyo kakutusibwako MTN Free of Fire fune mpereze nunji okuva ku network ya Uganda esinga MTN chodino okukola downloading app ya MTN yokutandika.
3: Kasera kakabinga doke vye mizanyo, kakutusi wako MTN Momo, sasula lonio ya Momo obude wona, oyongeze kumuendo ogwensimbi zosobola kubanga wewora, ngoli mubweta avu chinono changunyo, njiga star, emu mkaga tan star, atano hash okulaba ngate ofuna ekisingawo nga oweyunga ku MTN Momo nebanafe abakuletera akabinkano kebyemizanyo buli kumacha Monday to Friday musagala Garamide Morning Show nenye nkata news mnachibuga tukubuza kogwa keranga na fe Monday to Friday okuba ngate otubuliriza buli mti aba St Mary's Junior School kambe kachiri ya otubagala nyo tubagalira dala mwe bali kubanga amuka kale bya emirimo basa na abasomesa bwe na headmaster na tukubuzizako mwe bali nyo kubanga ati ekitumu kikwasaganya side seyo mwe bali kubayo nyo mwami mwami tapita wali ensanji na mwe bali kubanga uliriza radio sapiens ya buli kumacha mwami Rusembo wali mu North London na tukwagala nyo mchala Aunt Maggie na mwe bali kubayo ngo otubuliriza Aunt Margaret chechintu katusubire nti chitambula bulungi nyo yenka tanyo zunachibuga ya mazendo kubanga ati aingira wo encha ya lero wasizotia bwana yenka
0: inje tule
3: yes sir
0: mugamba mutya
3: na fete tulina tabu
0: che chiri kumugukiriro
3: Museveni addidemu Anita Among byayise mu munaku chikumi nga bamukumi dawaka babirese yes sir bob toyongera yo a plan ya banupu chikumi mo atanu okuone komera batuletedde wano bonanga bwe bali ebyonoja kubo bisanga mu papula luno ate era batuletedde chikwekweto cha taxi ntizizi no siteji ezisinga ko ganyegenya gwaziise ezirideko
0: ezirideko
3: olukalala lwabali ya mu taxi abafesa babalese wano asonga ate nebyo muwala uno omuwala yase munne bamukute bamukute kubyokuta munne omulambo nagusibira munju
0: oli yadukire Kenya
3: bamukute
0: bamufunye
3: eranga bwa government bwe baba bakwetaga ngatoli mu mbeera yonna ya
0: kibe bamu kibere
3: bo ino kwatibwa okay batuletedde wano nachala yakoze
0: in fact waliwo statement najirabye kumukutu okwo olina agamba nti buli we mubeeranga abantu abasatu kati kijjawo kifaananyi kyoyo we mubeeranga ekitone nnyo bantu basatu kubaako kumu abasatu atayagala munne alaba munnoobu okiraba kuba yabadde akijja ku oyo nti katubantu baabadde babiri n'embibalo buli we mwerabanga omu babiri basatu wabaawo
3: omu
0: nga tayagala munne nayinza okubanga abeera naye olw'embeera nti alina okubaawo naye nga batayagaliza munne bulungi yes
3: ago mazima meerere anakyala wuno yakoze bamulese ononno nti
0: kansala
3: mwana muwala
0: kansala kikyotegeeza
3: kansala w'ebyobufuzi
0: bade manya kansolinga omusawo
3: kansala w'ebyobufuzi
6: kansala akolera no nga akalulu akakedda ko bwako okujja emyaka 22 mwezi
0: kansala
3: kansala
6: baba kedde kampeni
0: ayoke kampeni aiza nokuba n'obubaka asobola okubaawo aiza okuba n'obubaka bwawo abawala oba abakyala kubobwa kansala sibuliiko myaka ate jukira sibuliko buyigirize kakati ne bwoba kasitoba nga oli mulonzi myaka 18 abantu bakwesiga
6: oli muna Uganda
0: so tebubaako myaka tetuyinza mugobawo nyawo kubayinza okuba alino etuli aleetedde
3: abakyala ne kansala wo ku disitulikiti teyeetaaga buyigirize wabavubuka wono
0: teyeetaaga buyigirize buyigirize buli waggulu eno
3: ate
0: wabavubuka era abakyali mvubuka
3: emyaka 23
0: ate era bo sinza na babuzo babalwana nkimanyi
6: balwana
0: ne bakama baabwe balwana ne bakansala bannaabwe balwana n'abalonzi bano oluusi ababateekamu ez'ebifaananyi balwana omanyi kati ate ekyabavubuka okuwangula ako balina webakayita akalulu ako enonda gye bakalonda mu si abantu bonna baya abavubuka bokka abavudde mu bitundu eby'enjawulo kakati oye oluusi bambi bawala batto abo aba alina okulwana muuko n'omu asobola okumuteeka mu ssente ayitewo bibaayo bambi mbawala abo ayagala ekifo tamanyi oluusi n'ekifo kyalwaniira oluusi tekuba nnyo na ttooke naye nga ne bamulwanyisa ku disitulikiti kuliko naye eri ku magombolola bakulwanyisiza bwe ate oluusi bwe batuuka eyo oluusi ne bassente b'amagombolola nabo Nebabaluanisa. Anti buba buchala vika bulunjo buwano. Mkati bambi. Sija babu uzo babaluana. Mkimani. Nabida bako.
7: Bambi.
0: Aha.
6: Kakati tulageko.
7: Mbarage. Uno wano.
6: Hii.
7: Kiji.
0: Ajati.
7: Alimoru ajati.
0: Atoro ajati baruba amu babedi radala ajati.
7: Anti tana tu sabu kwa kurizo bwa ajati. Abera muru ajati.
0: Abera muru ajati.
6: Sabu kwa kurizo bwa ajati buli
0: wao. Obo kuli nyonyi.
7: Tana genda yu.
6: Tenda. Obo kubaba na. Tegede kwa kurizo
0: bwa ajati. Agenda kuli nyapati.
7: Tana genderi. Kida bwa ajati.
0: Agambi atia. Bamu itani.
7: Agambi inze hati ya namuganga Sonko. Miaka abiri mwe satu weka lungu
0: weka lungu ne miaka kagira ka oba ka jongedde mu rwama wulire ndabiri nga akali anti kakati atola bo ne bakansala abo oloku agale ekifo
7: emyaka
0: yoyo abamu basobola okwongeramu abamu okwetoya nga tayagala kuva mu kife ekyo waliwo kati omukyalo omu MP kati mupi weyere wa mwa. Yesimba okay wafu kubwa kansala. Obwa bavubuka. Navamu nesimba ko ku kife ekirala. Kakati ani nagenda okumula boyise wa kabanga atenga ze parliament ngo abavubuka. Ningaji.
7: Emyaka jonejo.
0: Di yaliko abavubuka eye mukono ku district.
6: Nachita.
0: Nachiva mukono yesimba ko ko ku chaba kazi. Okiraba. Ate mu parliament najanga ate wabavubuka. Kakati emyaka nagambo baya kulanga ati
7: akali yokati mubaka.
6: Yakera
0: mu. Yagwamuka o neka kati kati yakomye yevude wa mwejali. Yali ni nakai ya kuraba linda kakati atuade buba kati
6: miaka jemu wade sijaga
0: alimu kumina
7: atugami ndiye
0: aa kanabaja bambi aja titanaba
7: uno alinza kumutikira ku university wa Gambia
6: alinza kumutikira alabi kabo ya mala mkaga ya umulamu
7: ya
0: soma ubusomesa aya soma ubusomesa
7: agambi ndi kansalo wa mulembe kwa .com
6: kansalo
7: omulembe gwa .com
0: omulembe oguliko
7: kuno tachali sikansala bali abakadde aye wa mulembe kuno
0: abatali kusereza
7: era esimu yine ya sereza jikute mongalo bamuwadde
0: ebimu abira mu kanso na manye bigenda maso
7: yabira ku TikTok
0: asire kubeliyo bakansala nga babi mubuliza bwe tubande tesa ku kino
6: anje ati naye bamuwe bimuli tebiri alamu
7: Chibera tebiri ki?
6: Alam. Wali tebimuli. Tekibala.
0: Simani. Zikirize yo sejigoberera nnyo.
7: Abimuli sibibi.
6: Sibibi kunzikirize yo.
0: Baba bamuwade kya birthday. Nacho kiba kikyamu.
6: Anti
7: adde. Kati ebimuli bwe bibera ekyo kyoyogedde. Ne simu ebera ekyo.
6: Na ya jirege.
7: Kati munayi.
0: Bali kabamuwa bakimuwa.
6: Oba kimukwasiriza ali kubukedde nga bamukuba. Naga abo tubokwate kimuli onyuma.
0: Sio. Kati kyogamba ali kuleve yetu ala kubukedde.
7: Mamu nonyezo.
0: Omwana we makerere.
7: Kansala mulamba.
6: Salabika
0: ye. Kabamu sanga kalungu.
6: Sizira nga bwe mulaba labi katanafuna muntu.
7: Wa yali ava
0: ku. Atanaba. Tanaba soko olekenda be print. Mulaga akonda be print.
7: Iyo sebo.
6: Ayimirida atya.
7: Muyo. Kati mwema mbolida.
0: Wanji.
6: Ayimili dati ya.
0: Era weka lungu.
8: Program Sagala Gala Mide.

0: ebirungi bijja nebigenza bamitajesha baraka agambye this time agambye nsibulako nga tonnagenda akakagambo kampulikira bulungi kiki
1: Nedda banna.
0: Kati
1: kati okugamba weba tyombaya.
0: It sounds like to me it sounds good.
1: Which is okay.
0: Nange munatulemesa obugambo bwaffe. Wamajeshi ya baraka kudachika. Abiri musambu. Ezula kere sawa. Eta noa. Tuli muna biru amuda. Miranze Liliana.
1: The angel malaika. Mwewa lukuli za radio sapiensi.
0: Tunga lukunju kizanti kakesa wabia mizanya gena maso. Okuandisa. Abana. Okay, mwembi taude. Okuandisa. Abakalo kwe wandisa. Muka kensa. Wabia mizanyo.
1: Bili abiri mumukaga.
0: Kastoba ngoma nyinti ucheka. Kastoche ulira. Spotso mtegera. Anganze. Ati ntegera seno yoka. Nemo wabu wama niti spotso mwe. Kubawa nubabu za minji. Nila yobu motoka mwempaka. Atesima nye ndogo yeziko. Ati spotso teshitege za mpira.
1: Bagina neno.
0: Hey. Baina wane. Baina nene batu kwa baba chita chichi. Nebebu za boka na boka.
1: Kade chitege za wano manya formula. Wano. Umanye simanya bichi.
0: Oino kumanya biyo na. Neka stoba ngo manye. Tunga mbajangu. Oberenga yu wadisemi. Tuwa lojiri.
1: Ebiri.
0: Joka. Osoba leo kujano kredi ya sapiensi ya kureception. Newe wandisa. Oba, okube ranga. Okuba kusimu. Enjo guwoji ya.
1: Esimu ya 0753. Asatu munya. Abili, nkaga mumu enda. 0753. Asatu munya. Abili, nkaga mumu enda. Obela tosobo ude kujano kredi ya sapiensi ya. Obosobo leo kukuba kusimu yeyo. Numano, sindikako, akasenteko.
0: Butere, bunu obela nga we wandisa. Njaka lwa kubanga tera nkugamba nti abachala nina kantu kenayo danger olubafumbi. Nkawulira. Mu December. Kachala bo tulira. Plan yogedde ko na bola bocha.
1: December. December nga di.
0: Tujja babuli. Abachala bano beta gukwata. Ataba mi bansubiza nti abachala bajja batuwa. Saba chala. Something is something ingi. Nchitegedde. Nenga twagala kubanga tugeza beauty tip. Ndele mchala twagala kusaba. Nje musawe nene njo kwa tangu ugenda kola wayona jolaga wandi bademu nakasawo akatono toilet bag akasawo kano
1: abandi ke baita toilet one bachi
0: simba nje chava wana luzungu lugambye toilet bag kati gwe kaita choyagala akasawo ako tuteka mwe bintu bya fe ebisale ebisinga gwe muchala bya wandi etase gwe nga gwe
1: stuff
0: Osobola okuteeka mu obugati bwo. Osobola okuteeka mu bine makeup wo. Kaba makeup kit yo.
1: Wobeera nga toyina busobozi bwa gula bubiri. Oba busatu. Kubanga basinga balina busatu. Nga akamu ke kalimu omugaati. Akane kabeeramu gundi ka perfume. Wobeera obuno bote obutono bote so oteeka mu kalotion olema kusiwuka kigere. Then akane kabeeramu makeup. Nebeerema
0: kwesasanya. Aja kuganti akasawo bekaba katonotono tebijja kujam. Nebo musolo bise obyawula za beta. Nebo batosobola byawula.
1: Nga gwo busobozi bwaka
0: kamu. Mugati gwo buzige mukaveera.
1: Wo sobolo waliwo fena bobo manyo arranging ebintu bulungi. Osobo bite kama bulungi nebijja mu bulungi. Wakati abantu amu atuka ku bank. Bamugambe leta national ID. Tamanyi jajija.
0: Nene sawo yiye.
1: Ali jisokola. Tajiraba.
0: Nali okabajira yo lipstick.
1: Hey.
0: Zai pesos my eyes consider bina na kuba kumeza. Obutambala
1: bwa na jijayo nga ne lipstick ya yiseko.
0: Ochitegera. Achala bayine bi ebintu byabwe bika ebateka ku mase. Ebika yika.
1: Naye nga chali bade kirungi nofuna yaka kasawa ako.
0: Ne kakuyamba. Nti kale nebo eba biyise because accident is sobolo kuba. At least tebi ka muchi.
1: Mu bag yonna. Mu bag yonna
0: ne jula bintu. Mwe ebyo byebyera bya brown. Gabye net onusune sawo ngeringe yo mwana omuto.
1: Kati waliwo gundi foundation. Foundation obuchupa obusinga nozo yabo. Esobola mangu okuyika mu nsawo. Ensawo nebera ngifanana bubi. Jukira munsawo mulimu obutambala mulimu bichina bichi.
0: Buli kirimu kigenda kufuuka nga foundation.
1: Bina bifuke nga foundation obelenge mitu yona bina bichafu wadde. Ni akasawo kano kajja kuyambako. Nokubije walingo binonya.
0: Uyangu nyirwa. Waliwe yanda banga tisiga lipstick na ngambo ye foundation. Abatama mtema ula bintu mimu. Nenga tuga mbomuchala, bera nakasa wako. Kakuyambeko. Kadeka umuza kumzavu tano tano, ana, chinana msatu, savu msatu. Neziro msavu mnana nya, ana mwenda, ana msatu ziro mbili. WhatsApp kumzavu tano tano, ana, chinana msatu, msavu msatu. Njia kumuza kumkulu Paul K. Mkono, nembuza kumkulu Yona Sani, mulimutia. Kansuvira pali fine.
1: Hello.
2: Mamali.
0: Wanji Mary.
2: Nkukede.
0: Nyo, nkuhulira.
2: Aliyata kwa no.
0: Sina tabu.
2: Pane mamali, webali.
0: Munange webali kusi.
2: December. Tuli tuti.
0: Bambi Maria, kunga abachala abo baleti.
2: Mama.
0: Tuogere kwa nabo. Mula gena kufa mwema manche mulimpa.
2: Mamali, newembero.
0: Anja kalolete naba lala. Wabuloze yoleta yoka taksaka. Tugenda kubona mchibuga wakati
2: mama li tugambe nga vuchari tusoketu sulo kwa akamenza
0: imusule baidhe mutandika akasante kajia kubakanji
2: eh?
0: Akasante kajia kubakanji nende la muda yo hey
2: eh? Zebulijon nchira oza ako nga zenyaga la kugamba mwe kunganya ikwe ne mwami rubwama
0: rubwama jakwata kubasuri ne jofro
2: kati
0: jofro
2: nganze mwami tugenda funa muka meeting togere yogere mne kati nga wochi
0: njaga la tuweke chenja ule mwaka kutandikenga wali wenja ule waka
2: mwane mama lili webare kitu kolele pepi
0: chiwende
2: mwze
0: mwusese
2: mama lili ono nsonywa mwze omusajja nakwana. Na kukuzo kwa ndi namba mmeka.
0: Wanji.
2: Kati baba yagala iye teke mu namba jya yagala.
0: Yezule. Echibyo ngenze kwa Maria ngasifunye simu yo. Mbade jala bati tsoke nja jifuna.
1: Hello.
3: Omukazi yo mugeni.
0: Hapo zechi.
3: Nge video ni nebibu uja kubanga ntegere. Sini sivuro pika musiende zange. Sivuro kufrenda.
0: Wakala mchala wasigwe.
3: Ah, kanono nyaka ni kagadi kuno omuze kuyakoa.
0: Eh, oli namba meka.
3: Eh, dia nyaka nina kukuza lili ya lindegele munani.
0: Woli mukilwa cho rumba wo. Genda watali.
3: Eh. Ali buru wapo ino kuba wo mujwa okuvuganya. Nemba nne kutegele namba jendi mu. Ongambe ni namba mu kole gidi yako na nyuda chibu ndikole ya namba.
0: Genda kumuze gwa kade katugoba.
3: Ono baba.
0: Yes.
3: Anaja wapike ya mrukana gabi and concrete. Nesezi dewa no enga kabogwa chairman mutiba fedi ndo akuchalo yamene chairman RSU2 balune so akale yali bitana chairman RSU2 liba lijo patikunje chalo mama lilian
0: yesebo
3: mukono kwangu ya zatia
1: nasuze bulunji wasuzo cha sebo
3: omuyimbi kuni smile na kupide anaka iba badi ochakuwa kantira mwa baso yakusanyuka nyo ne mukapuge isunga ya asikomala ya kusonga yo musomo mama lilian nanga njo kubo nanga patenza banange ndere yo wabanga chumanyiru wachi mama lili abachela wakulembeza nyufa wami na mtuleka kufika
0: nyesha mwechinche tofaya
3: wachi nita patili za magulo msoma mkato mbo lepo na mwudu kumungu chenda tiensa ba
0: kale mkama wa
3: omanyo mwudu ya karo mwudu mkufiri lila nadili ya niweba linyo kusumisu kwanga lino
0: tude kumulamu mkwano kwa
3: nyetele za makagaba tu weba linyo abandi mto kwekanya uwa nyo kukere ili gamu ni mwesefti liongosa
0: nsaba tugeenda kumusesebo
3: ee mama umusebo wangegu ni wamanga omkazi na kukubile sinu umanzi ni mkubile sinu ni munga manyabu wangi mkwazala chena ngabo jikumpa kati nereozi ya akati yako na agama kishi nzire hindi yoko mkwale nangu kukula chi kukwakala kati ubichibi ya banko la kukulie nyonyi kukulie motoka olumu mkimenya baba.
0: Tuwe ya nziza. Bichomu ntube ya ndikole domoto. Omuko mvising.
1: Hello.
4: Mami Lili.
0: Yesebo.
4: Kwa utuwa yeza mkwa.
0: Nao kuulire za sebo.
4: Hello yogi ala ambasada wakadaso makatende Simon. Nivela ule inga tumwe.
0: Yesebo.
4: Yesi kito vana mna yukulika. Nenzo mzo kutumwa kuunta mamuti mno. Bandanga wachara mwiti. Kwa niwa nwa mchara. Aina abanda bali babi. Na hiyo omwana kainga wana mkaka mtamu. Na hiyo omwana mto miezi itano. Miaka miezi itano. Omwana mkola magaba manene. nebo omugamba ko nyina nga aferi nga ongabye ti kumwana gwe omugamba ko nyina ogana nalaga nti omwana ye ayimusiye mwana muto myaka etaano osegete kati banna nga bakyala mwina onyuma toto alakwini dara omwana ngeekya taliwo leka bamugunjire nga akoze ensobi singayo abamugunjire atamukuye ku mutwe era omukyala oyo abeera kuloba kiwumu mama papa omwana omukozesa bubi
0: teyanziza kuliza ya magezi nesulemzik nebyemizanyo waliyo waliwo wano gwajifaananya Brenda obweraliikirivu bwobufaanana obwa malayika wano tujja kisotinga tofaayo nkuliza ya magezi edakiika 17 zokka zezula okwera essaawa etaano program ndabirwamu nagambye morning ba beauty bange gye tuli mukwano wasuza otya
5: hallo
6: yesebo
5: njonasempijenna mulanda
0: ye mwami sembi
5: mbadde nsaba bannange abakuba ku leediyo eno tuleme kwevumaganya leediyo naddala abakadde omwami oyo avuddeko baaba sebutuukiranga ku nsonga leero sigenda kuleeta muze nenya omwami oyo Lilian ng' olina epeesa erijjako mbegayiridde bannange kirekere n'abaty abapya baagala nnyo okukuba naye tebasobola budde netubeera ku leediyo
0: teyanziza ekyomukisa bulungi baaba ayina mata newo ne waliddeo omulala mucomplainizako baaba waliwo omuntu omulala nabadde acomplainizako nti lwaki baaba tatuukira ku nsonga so ndowooza kasikaka n'otinze
6: hallo wangi nyabo
7: radio sapensa
6: yes sebo oba nyabo
7: ndi nyabo
6: ye nyabo
7: mujebaleko nyabo
6: kale nyabo nayo jebale
7: nze mama ndagire nga ndi wano masuuliza
0: mama ndagire
7: iye masuuliza
0: tusanyisa okuwuliza mama ndagi
7: leero lwe lusoosa okuyitaamu naye omuze gwenjogerako ye muntu abeera ng'atambula naye n'akwata mu nkwawa n'amaa neyeewunyako asooka omubiinyo
0: yasusa mama ndagire katulabira bemasuuliza kati ejesmana ekinyesa batamishwerovu nkwawa ze omuntu oba emyekwawa nga teziina kavaamu ate lwakyozi
6: abagambyeko
0: of course atusubire banakyusaamu
8: mami Lilian niwe bala kutuweereza oli obaddekoawo omukisa ogugoberera abantu nga gukugoberera nkusabira omukisa gukugoberera ekintu kyokola kyonna ne malayika omukisa gukuwambatire
6: nnakinekyaregesopensiya
8: mugamba amiina mami Lilian omuze gugende kuba n'abantu omuntu ng'olaba afunye ekirungi gwe n'onyiiga n'olaba afunye omukyalo omulungi n'onyiiga n'olaba ng'akoze ekintu ekirungi ekiyamba abantu n'oteekawo embeera n'onyiiga kwegamba nga buntu butono nnyo obukunyiiza obukugjako naye ng'ofaaki weemalako emirembe n'osiiwuka n'opeeruuka olw'omuntu ebintu by'alina ebikumalako emirembe ofaaki bane bantu mumwewummuzeeko mutama noba ne mukwano gwo naye nga mukwano gwo byoli bimuluma akagoye kuyambire kamuluma essimu gy'okutta emuluma kugamba ebintu byonna byoyambadde byonna nga bimuluma ofaaki lwaki mwetekako sitressi etali yammwe mamiriye n'abantu beteekako sitressi naye nga si yaabwe n'asiiwuka n'akuumukako evvu n'apeeruuka
0: weebale nnyo weebalire ddala mutabani
8: nze ekibalaze nakuwa embeera embi munnaekimundaba kirabe mugwanye emasanafu
0: kukibata hello wangi
6: hello sawa tukuwulira
0: tulemedde okufuna munanga ate nga tubadde tukuwulira naye oba okoze otya ironno kati gwe bawulira nga tukutte genda mu maaso yogera tuba tukuwulira
9: neiba madamu Lilian awamu ne malayika mwebale kuweereza nze ekigongo toni nga nsinzira wano ekyengera ku twins kakati nze omuze gwe njagala okwogerako gwe gw'abantu nga bakolera wamu nga bali ku staffu emu ate ne beeyagala nemubera nti mufuuse ba girlfriend boyfriend naye nga muli ku staff yemu kati tugeze nga nze atambulira mu masomero nemubera ku staff yemu musomesa abaana naye nga mweyagala bannanga ekintu ekyo si kibi kubanga obudde bw'abaana oba obudde bw'omulimu temujja bugwa mujja kudda mu byammwe byakweyagala nze kigongo ttono ekyengeraku
0: bajja kudda mulavu by the way
1: bera ekintu ekyo tekikkirizibwa mu working environment tekikkirizibwa
0: tekyandikkirizibwa
1: emirimu egisinga newe nagenda waliwo gye nagenda for internship naye ekintu kye basooka okutugamba mu orientation kyekyo
0: butaagalana
1: tekikkirizibwa ya
0: tekyandinyumye
1: era human resource yakitugambirawo n'atugamba kyo tekikkirizibwa wano era we nkukwatirako oti
0: kati aba abagira
1: n'agamba n'okugamba nti in case it happens omu
0: abayinogenda yes company zimu bwe zikola kasita mwemufumu gwa mukwano ng'omu bamuta
1: tebabalinako obuzibu
0: because all of sigala concentration eba egenda kukugira ku divert like you can't naye munaye mba nsobola
1: okukukuza ate kati mujja ne leta rangos ku mulimu olaba oli nga mukyala walina gwayogera naye ojja omukubi
0: ate bya buntu muntu asimayiringira
1: kyekyo waki emirimu gibyewala ebintu
0: so ndowooza bajja kukyusamu omuze ate nammwe abayita ku whatsapp nammwe mukozese seconds ntono tufune tufune ne kubateesa abangi you're right nkuluza y'amagezi kwoli tovao
10: hello testing microphone wow aw onoonya ebyuma ebyogera obulungi ebinakuweesa ekitiibwa ku mukolo jangu wano ku radio sapiensia ensambya ekyo ekizibu twakigonjoola dda tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna mbaga kubatiza crusade campaign graduation n'ebirala okukusa obutebe ne tents
11: tukubire ku noti 758 noti emu 714.

0: Gwokuba hakaimba wakaitisa mluji nsubile chikade chalero mkwano. Nga woli chikuisemu, siguo chikuisemu. Nenga chikuisemu kudachika zizo zuele dedela kuminabili ezizo kusawa etano. Boto tukwa niliza msawa ya feno, eyo kubili. Eranga njagala kujukiza ntewele vila. Ntendari bank, bayimirira wa msawa za fezino zombi. Nebaga mati muna Uganda vila yunga uliriza ndabiruamu. So tukweba zoku vanti o tuninga in na winove ranga o tuuliriza. Tuwasa sana kayimba, akaso kede dala yabade Jamal Waswa. Anaya sirika, gaganti anakuwa gala anava, wabasinga bayayi. Yuhu bachichi.
1: Balimba, bajidobu kusa.
0: Atami nabia nabia andi, because nabia kusa. You know, people never straight.
1: Ela wafuna kwa gala, wesu nako.
0: Ngali clear.
1: Yeah. Ngali genuine.
0: Ngali genuine.
1: Wabamba kwa gala wano kutop, kwa gala kwa bibiyo
0: kugenda.
1: Eh.
0: But what you pick? Ngabwo mtu you can't see through that person.
1: Na kuzino kati omuntu akwagala ko na bibyo. Oshitegeleje.
0: Sibasanga mukubo. Njaba tomera. Tuzisa ko tseluchia ba mitsaja mi culture ate muluja ka Chris Evans. Nikabera ngabwe katoka gobeda. Akweka mukubo yimbo bwa mutunda ennyo. Actually ndo zawo Chris Evans we yakwatira ina kwatanda kwatanda kwata. Nabera wakabi. Era ngabwe tusisa ku 14 ezise kusawa etano. Nkujukiza nti Sanary Bank tutambula nayo ate netuongele kubanga tukujukiza nti Caritas Uganda eyagala okutegeza kwa wena muna Uganda awuliriza nti tutasetese okuyamba kuba naffe abe Karamoja echo kitegeza ki kitegeza nti tuyambeko abantu bano tubasondere kasente basobole okubanga bambi nabo beyimirizawo okugesonde simbi kugenda maso Caritas eri wamu ne masaza gonna aga agogera oluganda amasaza gonna aga Uganda 19 nore songa yo mukwano beranga nawo tegatako mu mbere no mwetuli yokusaba ensimbi batusaba tuweyo ensimbi
1: basobola okugulira abantu banabe Karamoja omuntu omuli omuchere sukali akawunga buto
0: Nebidala, by the way, Karamoja, beta aga chumeta ka sabuni. Menange, beta aga sabuni.
1: Beta aga mele, mele chetisinga.
0: Yes.
1: Sabuni tumuvena kuna ye mele chetisinga.
0: Nebo tuke Karamoja, manya nanti beta aga sabuni.
1: Chitufu na era, at the end of the day, mele is very important. Katitugezeko, okubanga, tusindika sente, tubayambeko.
0: Babirenga bayambiwa. Yes. Mumbere yo. Mpazi, njagala kutegeza konti mpustudio onako olwaleero obutafanana na kubuli jo. Tinamu omugenyi era atali wa buli jo. Tinamu omwana omuwala bamuyita Ndagire Esther. Ndagire Esther, mujala. Mwana muwala.
1: Very beautiful.
0: Very beautiful girl. Here. Oba polke mukunyonyole. She's dark skinned with a very beautiful smile. Nyinyonyola polke yeka. Abalanda amtandisa ku. Walua wanaba ngamba katitubuli letu. Haba batu mamache. So ye mchala gotina. Era tugenda kwa tambula na aina bya ayagala okutunye nyolako. Nawe muna Uganda alieyo. Omanye ticho yinzo kolele omuntu. Sengo musanga ngali mumbera nge ya Esther. Kubama zimagali inti minobiba ote bie walika. Esa tubuli de yazali wa mulamu. Na hebi jebia unzi kilange mitu bichuse. So chino chisoboka eri omuntu yenna. Ne ku myaka kwoli nore songeyo tuberenga agenda kubanga tunyonyola Esther saba namusa kubatubuliriza
2: bana yabatubuliriza balamusiza konyo abatubuliriza balamusiza konyo amanya Ndagire Esther omumbeja edira empologoma
0: uli mumbeja iti njira vye nembanya chichenda basi chechabuli jo awo bachiti wamba mwenyoka namreka mumbeja nema ito awo bachiti kende so ya Ndagire Esther omumbeja kama tugambi omumbeja
2: wanja
0: alia ya uliza ya di agado kumanya mkulabye oline chuma chota ambuza ngoku guru kukuni Chiche chabago okumanti watuka mumbere. Abana bawola banji je bali eyo. Of course betulebenga bafanalaga. Ono nali munyemeza ati na ino musaya gwe nali mwagaliza. Ate bo yino okugulu nayo mwami yoli ya chaye kulula gwe kulusa. Nga ine mbotoka mbisira sanga male kali boko. Bali banyu kabonda. Kagamba nga ine state mwali ngandala nyenyenyenyo. No? Naye nga se kakati chiche chabago Ndagire.
2: Katono nyo kanzideke mabega okongera okwenjanjula ndi muzanyi ku Purple Hearts TV era ndi ambassador wa Koso Hospital. Kati okudda.
0: Soko tubulire ko katono. Oli ambassador wa Koso. Koso ekola ki?
2: Yes. Neyanzisanya bekibuuzo ekyo. Koso dwaliro lisangibwa Entebbe Kisubi. Lijjanjaba amagumba, lijjanjaba n'ababa bayidde omuliro n'ebintu ebirala eby'enjawulo. So
0: n'ab'omuliro omuntu nga yidde nnyo
2: ee limukolako era lye erimu ku ddwaliro erizza eristepinga nange mu jjani yange ey'obulamu throughout
0: n'okuba nti kati saawa eno oli kyoli
2: ndi kyendi nsobole okutambula nomali bulungi nnyo be bankwatidde
0: kati omuntu awuliriza yali agatta okumanya watuuka otya mu mbeera
2: yes neyanzizanya bwe kibuuzo ekyo ndagiwe Esther wala azalibwa ennaku z'omwezi nga 2006 2001 yazalibwa ali nomali ng'abaana balala bonna bonna we bazaalibwa naye omuliro ne gunjokya kana
0: ku myaka emeka
2: omuliro gwanjo kyange nkya naaweza omwezi nga bakanzaala yes.
0: Baby.
2: Twali tubeera mu kasiisire ewaffe mu kyalo before we moved in to town ewa uncle wange yes nga gye tubeera mami wange yampa story n'angamba nti yandeeta okwebaka mu akawungeezi na jacket na like nandeka munzikiza naye nga womanyi ba baby
0: ateyanga
2: tebaagala nnyo nanzikiza nenkaaba so nagamba banegwe nzikiza tojagala kankuma kakando nkuteere wali ebbali olabe ekitangaala mmalirize ki byenkola yes so mami wange yali bana abakyala abalima mu nnimiro ez'enjawulo so nagenda n'alima
0: akulekedde kande kwe
2: light yes ende etekewo light nga gitadde like bali mu kasonda so ebweru waliyo sister wange Gloria naye teyali mukulu nnyo cause I'm the last born kati abaali mu nnimiro awulira abantu bamuyita
0: mami
2: ye bamuyita bamugamba omwana alabika afudde
0: ekikangabwa
2: nga we mwemanyi ebiseera ebyo ennyumba zaali za ssubi bwe twali nga tubeera nyumba zaali za ssubi ez'enzimba ezibeerakawo
0: ennyumba zaffe ezabulijjo
2: ez'omukyalo so nga kayidde akayumba nga kaguddemu ne munda kyokka bebi ali munda so nga kaguddemu munda kati then abantu ne bamugamba omwana afudde tewali kyakuzza so nga womanyi omuzadde toyinza kuleka mwana wo bwotyo wakiri
0: ogaa
2: toweka kasanti afudde so she went inside nanzijayo naye era naye nga iyo omuntu ayina enkovu so kunzijayo ng'omuliro gunjo kyezza this right hand side yonna okuva ku mukono lubuto kundi paka kugulu naye okugulu kwe kwasinga okufuna nnyo match effect ne waneno around mu kiwato wewati kuba nali nebakidde this side then guno omukono nga omanyi bebi waaba akaaba kati gwagwanga ku muliro ate by then nga tubeera like obufaliso nga bw'obimanyi guba gukutte so this side endala teyajja teyina buzibu naye nga omanyi operations baasalangako ewalamu wano ku kisambi so natandika operations throughout nkulidde marwaliro bantu teke katalemwa bantu teke kasese marwaliro mangi
0: balwanyi
2: okulaba nti nombeerawo so omuliro wegwanjo kya mami wange nakubira anko mukulu mbaziira deo gracious namugamba omwana aidde so what anko wange kyeyakola nagamba omwana muleete eno tulabe kyetuyinza okukola so we shifted netuva mu kyalo in 2001 netujja no mu kibuga ewa anko wange so ne batandika processes ez'enjawulo okulaba nga banoonya obuyambi kuba omuliro gwali gunjokyezza gwali too serious to the extent nti nno kisa kya mukama that I'm alive right now kuba eno side gye neebakirako yonna yasiriira like totally black
0: Yes. Na nakutwala bwe yepsango yali akuja mukasisa tamanyi obadda obulamu bunaba obo.
2: Tamanyi nti oba mulamu oba mufu wabula ye ngawo manyi nti omuzadde ayagala abere n'omwana we abere naye oba mulamu oba mufu yayagala mwana we. So nebanzijayo netubere ne wa anko wange ne batandika okunonyeza ngo obuyambi ewenja ulo we yasobolanga mami wange ne anko wange. So ne bafuna ekitongole kya Missionaries of the Poor ne mbera yo nga Father John Scarbrace yatujanjaba
0: ngolu oli station wange oli ne mama obanga ogeza butelevu mu kitongole
2: bantwala mu kitongole ne mbera yo cause bo nga babera bakulabirira omwana oyina okubanga omukoze ki
0: ngali abalabirira yo
2: ba father baberangayo ba brother baberangayo
0: nga mu myaka emeka
2: nga baberayo nga ne mama
0: no ngamba ngogoli myaka emeka
2: that one I can't tell cause nali baby nenga ye mami wange yabera nange nga aberayo nabera nange bwacho bwacho nga we batu wa transplant dwaido lino abera nange like nga sibera nnyo mu kigo of March cause nali baby nga nchayonga. Yes, naye nga obujjanjabi ajja n'abeerayo ko n'abeera nange kwatyo bwatyo bwatyo. So ekatalemwa wabeerangayo abasawo by then nga wabaawo cases eziganye babayita okuva ebweru ne bajja. Kuba buli musawo yantunulangako ng'agamba nedda. Ono omwana sijja kusobola. Nedda. Kubajjukira omuliro we gwanjo kya medication neerwawo kati omuliro gusika kasita omuntu mulwawo mujjanjaba. So guno omukono
0: gutambula.
2: Aha. Omuliro ne gwegatta like ne gugatta olususu wano ne gugatta olubuto ne gugatta ku kisambi like nembanga okutambula kwange nyina kwekulula bwekuluzi. Era obuto aha era obuto bwange obusinga nabeera nga neekulula nga sitambula right now like nga bwendi. So ne wajjangawo kati basista ne bagamba kubanga eri eddwaliro lyabeerangamu n'abasista ne bagamba nti tuyina abazungu abatera okujja katulabe oba this time round abanajja kunaabaakakkiriza okukola operation. So abazungu abo we bajja ne wabaawo omuzungu omu yagamba nze ne ttiimu yange twewaddeyo okulaba nti ono omwana tumukolako surgery abeere bulamba atereere nti era wanaaba nga biganye mu nsibe busibi. So they did that surgery eyali like jensinga okugamba nti neyali ey'amaanyi ku bulamu bwange because they had to separate me to be normal like nsobola okubanga nyimirira.
0: Bo wali ogasegase.
2: Nali ngasegase most of the parts.
0: Olubuto ekisambi omukono.
2: Kati ngambeera nnyo bwenti wemba nyina kyenkola bwentyo. Kale ngeya ng'omanyi.
0: Myaka emeka olwo webakolera
2: obwa baby noza gyali something like months awa.
0: Again months?
2: Yes.
0: As operations zonna ziyita mu myezi wezi?
2: Yes. Nze nyonkedde mu ddwaliro bwentyo. So ne ba kole operation mama yangamba nagenda yo sawa satu ezo okumacha na vayo sawa mwendo gore gulo naye nga bonna baga bonna
1: satu
2: sawa satu
1: nagenda yo mwenda
2: mwendo gore gulo. So bonna nga bagamba nti omwana alaika afude cause operation je tukoze tetulaba response yonna nti asa
0: tete naba sawo
2: bobe nyini ne batandika okutya
0: oli katale molo
2: iye. So mukama nankwatirako nenkomawo. So ne balaba nga nzizeewo okuba omulamu. Ne batandikawo medication mpola mpola w'ebityo batusiibula w'ebityo tukomawo. Kati operation eyo gye baakola omuliro nti n'engeri nti no gye gusika ate nga tuluddewo. Kati nekireeta effect nti nno kuno okugulu kwange okweno side okwajja tekukula kubeera mu kifo kye kimu naye no side ennamu etajja ekula ekula normal era buli wowanvuwa olaba
0: bweyongerako kati kuneno kwa side eno kulina features nga onaraba nti kugulu naye tekukula kuli just stuck
2: kugulu. Yes, kugulu naye nti no let me say nkinyonyole ntya tekuliko bugere butano ng'abalala. Yes, kuliko kamu. Reason being, tino.
0: Kwako sebwa
2: nyo. So, okugezako laba, tino baina kuchiba kolako. Bagezako okusala jukira waneno nga ku ntumbwe wate wasirira nyokozi akatto kwe kali kebase we bito kati bako ko tache baso
0: bo bakole ekijambu sobozi bwabo
2: nabasaba aha era mwenga mmujja kulabako simanya ali ku screen bo na yenga ekyo kyebala abantu no kisoboka kyebasobola okukola kyebasobola okukola okulaba nti n'okubeerawo so nekubanga weekuli naye ntino tekweyongerako tino nga onoolaba nti omuntu akuze namali bwakola engalo we batizenkana kokubeerako a little bit distance emabega kukunne
0: waako
2: so nembeerawo nga okutambula kwange nina okufuna okugulu okulala kwenyambala nensobola okubalansinga
0: nosobola okutambula
2: aha nensobola okutambula
0: awo wenyini Esther katusoke tukole ku nsimbi
2: okay kale
0: nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nola ensonga eri emu kuzuukusa bwongo obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
3: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
4: omuntu yali agadde ennyo okukola n'abafamire naye abafamire bw'oli awo olw'okuba muto wo alina emmotoka olwana eggwewo asigale ku bigere kati ogenda kufunira muwa omunnamu baba aleese ekirowoozo mu famire ng'atandise omulimu nga gutambula mugufule gwa famire mutunuulireko ku bantu abakoze emirimu egya famire abagirina nakati gikyaliwo naye nga bannanyini kutandika mirimu baagenda dda wabula bano bwe baagitandikira bajjawo fitina ne babeera nga baagala bannaabwe nga baagala ne kampuni egende mu maaso naye obuzibu obugaanye kampuni zaffe okugenda mu maaso tukulembeza nnyo fitina tukulembeza nnyo okufuna obufunyi
3: omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kossa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera new curriculum kossa n'aba elevo essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 4 3 1 2 8 oba nooti 7 7 6 9 3 1 2 8 tulina ne UNEB center number

0: basumba abekeresia
1: inyali ya Patrice
0: aisimbi kumusinjio ogobuwele samu ekeresia
2: nyempeleza tusa papa luyanonda beribisho kwe kinda vikana
0: ama mwile nesu ongezona ezikuwata kwe ekeresia radio sapiensia inkuruze ya magezi ensuro yomusiki nevye misanyo
3: Enkuluze ya magezi nsula yomziki nebye mizanyo. Muliriza wa formulonji nkwebaza. Olokuwe kumira kuredio sapiensia. Radio ya Episcopi ba Uganda. Mwebale mirimu jona jemukola. Okusobola okulaba nti radio ya fe ebeera wo. Za olwali lwa kusatu. Lwa kusatu luno. Esawa zino muda appointment. Tubeera kubya kuzimba. Engineer Juko Fred. Atuyamba okusobola okulaba nga tuzimba enyumba. Kumulundi guli. Yatunnyonnyola twanditandise tutya okusobola okulaba nga tweteekateeka bulungi okubaako n'ennyumba. Injiniya, sebo buza tuwuliriza.
4: Basebo ne banyabo mwenna abawuliza radio ya Feno Sapiensia, mbebaza emirimu gye mukola. Mannya nze Injiniya Juko wava mu North Red, mba mu Juko Construction Company Uganda Limited, kampuni nzimbi ya mayumba. Kukubira plan, kutereza chifocho, chone chukwatagana kukola nzija, kukola angudo, kasovela mu construction tuwali choleka. Norecho ulilu wakusa tuwela no kuprogramu ya fo kuzimba guba mutima. Erange vyo kuzimba vyo kabi tuugira ko. Ne offices za fiziru wali kawempe kuru Kade Road. Wachamina kupride microfinance bank, anojia no serengeta kukatono nyo. Notuka kusomero eliti wa Golden Kindergarten, awogendo kusanga. Nosobola okwebuuza ebisingawo ate naffe ne tusobola okuddamu n'olwekyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi.
3: Ntweyanza engineer, waliwo ebibuuzo luli ebyaliwo, waliwo eyabuuza nadda era ku musenyu. Nzijukira nga waliwo ekyadda era ku musenyu naye ng'ekyo tujje tukyogerako. Yabuuza omusenyu gw'osobola okukozesa kubanga yagamba nti waliwo yakozesa omusenyu nga gulimu ettaka ne bamuwabula era ekyavirako n'ekizimbo okugwa. Omusenyu ogulina okukozesebwa gwandibadde musenyu ki?
4: Omusenyu oyinza oguleetanga mulungi n'ogwonoonera ku site kwe bayita okwoza olugoye n'olwanika mu ttaka. Bw'oleeta omusenyu ogulimu ettaka ate oba oyonoonya oba otawaanidde bwereere. Ettaka binnyo ku musenyu kubanga ne wodire kitiyo kimu ekyettaka n'okiteeka mu nsawo ya seminti yonna eba eyonoonese kira ataano. Era we tugenda okuzimba tusooka kukola we tutabulira omusenyu ogwo kye tuyita ekikologo. Ne tupanga amatafaali wansi oba ne tusimentingawo okwewala ettaka okugenda mu musenyu. N'olwekyo omusenyu gwandibadde teguyina bbumba nga tegulina ttaka. Obwo n'okozesa omusenyu ogulimu ebbumba eryo liba bbumba kubanga ebbumba terikwatagana na seminti. Era seminti oba omugobye osigaze ebbumba. Nolwekyo ebintu ebyo si birungi.
3: Omulala yabuuza ku nsonga y'okussa pillars n'ekyo wakiddamu kubanga kye ndaba wano nti omuntu yandizimbye atya ennyumba eyakalina ng'erina ebisenge ebikadde.
4: Ebisenge ebikadde, ennyumba, ebisenge byonna n'ebibeera bipya, tetubigoberera nga tuzimba kalina. Ezo ziba partition, ekikola kalina z'empagi eziva wansi. Ennyumba eyo waggulu etuula ku mpagi, tetuula ku kisenge n'olizimba kigazi nga kikoma wa, era ennyumba eyo waggulu ogenda kugiwa mpagi kuba yeetuula ku kiyitibwa emitayimbwa. Era egivudde wansi nga gitegekeddwa bulungi, tulina beesi gye tusooka okusima wansi ne tuteekayo ekitimba ekigazi. Bwe tumala okuteekayo ekitimba ekyo ekigazi ne tuyiwa enkokoto kumpi ya footi ng'emu n'ekitundu etuula mu kabokisi ako ke tusimye. Kakati obuzito obulina buba nga bufunye ekintu kwe bugenda okutuula naye footi emu n'ekitundu gye nkugamba kisinziira ku kizimbe ky'ogenda okuteeka waggulu kyenkana ki, obuzito bwakyo bwenkana ki. Kwa hiyo uteka kukota katono obusobuli bwinzo kasindika ne kamenyekamu ne kiletera ekizimbe kyo okwabika. Kale nyumba ya kalina etuula ku mpagi ezo atenga wansi otegesewo bulungi
3: nga wansi otegesewo bulungi. Omulala yali Keri yagamba nti nyumba ye likulusozi kubanga wayogera nogamba nti ne nyumba yandibadde wantu wakalu yagamba likulusozi naye nga nyogoga nnyo
4: wanyogoga nnyo wano mbadde era mujjukira olusozi wanyogoga nnyo kituufu wansi ekiziyiza abantu obutafuna nnyo bunyogovu giba miti gino ejiri wansi gikwata empewo empewo netajja sipiidi ku madirisa go netajja sipiidi ku busolya neeba nti empewo erwanyisibwa emiti era wabeerayo kibuyaga olaba emiti gino nga gyewuuba n'egimu ne gimenyeka ne kati weebuuze ku ennyumba eri ku lusozi waggulu awata empewo nga bw'ejja sipiidi yaayo weekutuukako walina okunyogoga kubanga ebiseera bituuka olumu ng'empewo ejja ennyogoga oluusi n'ejja ng'ebuguma kisinziira weda gye tulina mu kiseera ekyo efaanana etya naye ennyumba ezimbibwa ku lusozi twagibasomesaako enteekateeka yaayo era tujja kuddamu tugibabuulire ate n'ezimbisibwa n'ezimbibwa wansi awatali lusozi era nayo twagibabuulirako tujja kuddamu tukiteeketeeke ate tubenga tubaddiramu kubanga kyamabegako nnyo ddala
3: kati wano waliwo ekibuuzo kye ndaba wano nti manya nti emiti emikulu kubanga ennaku zino basala embaawo ng'olaba basala miti mito bw'oba ogulabye kati manya ntya nti ndoza kyategeeza olubaawo olulungi olukulu kati olumanya otyo
4: kyekikulu buli kyegenda okusereka ebitali bino nga tugenda kusiba siraabu tugenda kukola ki gwandibadde ng'omuti ogwo mukulu bulungi n'olwo abantu okwagala ssente bwagwa mu kibira asala n'emitewo n'atabula ne muziri n'akola atya kakati bw'oba ogenda kusereka genderera ebika tulinayo enkuzanyana tulinayo enkalati tulinayo kalitunsi ennaku zinaakola nnyo nnyo nnyo emiti egimu tegikyajja manya gaagyo nali nga ayina nenga tugenda tugakebera naye tegikyajja kati naye nga omuti omukulu n'omuti ogwasalibwa nga muto omuseresi bw'asitula olubaawo alumanya okuggyako nti okwagala ssente okw'abantu baffe abakola emirimu kati tebakyabalirira na muntu akola kintu na mulimu guno emiti gyenteekako gigenda kumalako bbanga ki ye bw'amanya nti muti guno afunako ssente ye gw'agenda okutuuka mu kibanda atwale n'olwekyo omuntu yalibadde mwesigwa bannaffe abakola tubakubiriza obwesigwa kintu kirungi nnyo ng'okola omulimu gw'omuntu olwoba ogenda kuwangaaza omulimu gwo kubanga omuti omubi ku nnyumba y'omuntu ng'oguseresezza gutwala ekiseera kya myaka ebiri esatu n'atandika okumanya nti ennyumba eno emiti si mirungi kubanga omuntu buli obuwuka bwo obumaze obuba butandise okugulya naye emiti gino egyakalitunsi ennaku zino gibadde gikola bulungi ate kalitunsi omumyufu oyo mulungi nnyo kubanga aba akuze bulungi naye ngeri yo ne kalitunsi omweru naye ng'omulaba naawe nti ono mukulu akakase bulungi bw'olaba ng'emiti ogitidde siiga kye tuyita wood preservative wood preservative twamugula ng'ava Kenya naye ne Uganda yatandika okukola wood preservative naye tosiiga oyiro oyiro talina kyakola n'akatono oyiro mu mwezi gumu oba wiikisi ssatu n'akala ku muti naggwako akawuka okasanko nga katambulirako nga kalya bulungi ne wood preservative ayingira mu muti munda era yojja mmusanga wood preservative omutuufu nga mutunuulira alinga vanish ye taliimu ga bulaaka ago nakinaki ate n'okuwunya okuwulira ng'abadde asiigibwa emiti n'ogisiigako bulungi ne kalitunsi omukulu tiyetaaga kusiiga nnyumba y'ebiseresa kalitunsi omukulu n'emalawo emyaka n'emyaka nga kalitunsi taliibwa buwuka mangu ebikuta kasita obiggyako.

0: Kutakisi zili mumbere mbiye chumanyi duwa nga gaji ngenya na wa government ya magizo okuteka teka abadukanya staksi ababibida bavudi mumpere zeno. Echukwe kote chino nga chata ndika baraza ya sabiti eno chakumala ina kuchikomi nga ministry ya mirimu nentambula bunge government polisi ya viduka elino kuwela oinsale mkula wange motu kazi noziva mkampala era kumande wabwazi vila wange motu kazi chikumi nsavu munana ziza kuatibwa. Mwabada yugira keri wanda moyo kitame cha AUPC wano mkampala pala omwogezi wa UPC Sharon Orach agamba nti chukwe kwoto kino tekirina kugendera ba taxi boka wabula ne motoka endala bazirowozeeko. Faizo Muzei nga yomu akuvunanyizibwa ku bya mawulire yayogedde ebigambo bino mu Luganda.
1: Atenga mungu una Uganda, kani government ina obligation, yuko mungu na Uganda, nevi intuye. Kajisule ya neku transport, kani wajieo, akumani wa Uganda, wadu walipo ni kwa baku wa nakakisi, nisu kajikuwe mungu kani nisaba za bantu wa peka uwa ziba zenu.
0: Kampuni ya mpuliziganya ya MTN Uganda etongoze nkole mpya yesigamiziddwa ku nzikiriza ng'enkola eno yesigamiziddwa ku nkole ya digital ng'etumiddwa Faith Giving by Momo ng'egenderera okwanguyiza enkola y'okuwaayo eri ddiini ez'enjawulo okuli abakristaayo abakatoliki abasiraamu n'abensikiriza endala. Enteekateeka eno ekereddwa okwanguyiza okugaba mu ngeri ya digital omuli ekimu eky'ekkumi n'okuwaayo ebirala eri mu eri ebitongole ebisinziira ku nzikiriza ez'enjawulo. Bwabadde atongoza enkola eno ku kitebe kya MTN Uganda ku Jinja Road wano mu Kampala, ssenkulu wa MTN Momo Frazy Lubega agambye nti olukalala olupya ku nzikiriza lugendereddwamu okukola ku kusoomoozebwa kw'abasinza abatasobola kugenda mu bifo mwe basinziza mu mubiri gyabwe. Lubega agamba nti kati abasinza basobola okugenda maaso n'okuwagira ebitongole byabwe eby'eddiini ne baba nga bali wala n'amasinzo gaabwe emizikiti oba ebweru w'eggwanga nga bawaayo ssente mu ngeri eya digital okuva wonna we bali. Lubega annyonnyola nti ebitongole ebisinziira ku nzikiriza bigenda kwetaagisa okwewandiisa mu MTN bafune koodi ey'enjawulo abagoberezi baabwe gye babeera basobola okukozesa okusobola okusasula ensimbi.
2: Aye emirundi egisinga abakkiriza bano tebasobola ku supportinga programs nga bwe bandyagadde olw'okuba nti oluusi batambulamu oba nsonga ya kukola otwaliko holide oluusi oyinza okuba otambuddemu nga tuli ku kanisa yo bakkiriziayo. Naye enkola gye tuleese olwaleero buli w'oli ojja kusobola kuwaayo nga bw'otegese wadde oli bwerwa wansi Uganda wadde oli up country ogenze Karamoja oba Kabale kanisa yo bakkiriziayo omuziki uli Kampala ujja kusobola okuwaayo buli w'oyagalidde wonna nga kasitoma tetugenda kusalako nnusu n'emu era ssente w'oziwaddeyo bwe zigenda okutuuka mu kereziya mu kanisa oba muzikiti gy'oziwadde
3: omukristu n'ekereziya.
0: Mu kitundu kyaffe eky'omukristu n'ekereziya Ssaabasumba ekkulu erya Kampala His Grace Pastor Mwogere ayogera ku bisoomooza eggwanga naddala ensangi zino.
4: Era nange mpulira wa Ssaabasumba bunzijjudde naye ebbanga lye mmazeemu mbuuliddemu obusiwufu bw'empisa obukyayi n'emizemera mingi mulina okutta abaana amabujje ate nga n'abamu bangi tubattira mu mbuto zaffe. Abantu batugamba ti abantu babakwata ne babulako amayitire ne babanoonya nga tebabalaba bwe kiba ekituufu tubeeko kye tukola bannaffe babulira wa. Papa yagambye byonna byonna bijja lwa mulugube lwa buluvu agala kulya na kusigala mu bufuzi. Wulirize eddoboozi ly'omukama eriyita mu Francis Bedemu tweddeko Kristu tumukkiriza ajjabeere mu makkati gaffe atumaleko ebikolobero ebyo byonna byonna ate naffe bye yanunula n'atufuula bukeye omutuukirivu tuyise mu bulamu obutuukirivu obwo ne tukolera bulungi abalala.
3: Omukristu n'ekereziya
0: National Assembly mulugero Rafael Lugama nti omukopi agaana azinga nkata. Amakulu gali nti omuntu obutaba na wayinza kugaanira kyaba bamutumye tebumuziyiza kusooka kugamba nti tajja kukikola naddala ng'ali mu bubwolubu olw'abantu be baseekimu. 19 zezise ku ssaawa 12 nze Olivia Nabagalamba agaliza akaseera akalungi.
3: Agugiga badda mawulire okuva ku ssengejjero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko 9 mu nyakato nyezenyi. FM, Radio Sapiencia, Inkuruza ya magazi, insura ya muziki, nebye mizanyo. Radio Sapiencia, erungamizwa Uganda Communications Commission, UCC.
0: Bina bilango bianjo ulo Radio Sapiencia mategeza antokuwa ndisa wa ntumuka kensawa bie mizanyo kwa tandika da owo mwaka guna kwa mtuale ebili zoka wano ku Radio Sapiencia nsambio kwa ndisa kubawa kuva kumando kutoka kusando kuva saa bili zoku macha kutoka saa kumina bili zoro gulo mwanguzo waka kensa gomete wa kustukila mpiche piche mpia atene bila mebila da binji nyobi ya kuangura ata sabula kutoka wano ku Radio Sapiencia wa wandi sengo teka sente ku note musambu tano satu asatu munya avili nkaga muenda uba note musambu munana nya note bili ana mutano kumina mkaga. Radio Sapiencia Fans Club itaba member mwena abapiana abakado kuva mu Kampala branch okuba mu meeting ya mwenga 3 omwezi guno omwaka guno ku Radio Sapiencia kuva saa mukago kutuka saa mwendezo regular bigenda kutesebwa ko bikolo dala abatane wande samusa bibo kujana ofana nyo bibiri no mutwalo gumu okumanya bisinga okupira mwami posiano mukasa pole ngali ku note musanfu 82 hasatu mwemu abiri munya abiri musatu bilangidwa Charles Katabara coordinator.

People's Stakeholders yagambi weka ndagire kubalala okuze miaka na mugumu ejobukuru atotandise okubera ngo tekawo embera gwe mukulembese ate gwala goli frustrated njipo chokuzamba sambi banamanyi kumupira tuberenga tuluwa natulabo batutta oyagadde kwechayo naye nagamba kali kenkucheyo Ronaldo ni bamukola ko substitute ni bamuchayo sekenda kuyagenza okudda tera biseeko era Alunasa egendo koma huko angula game ene goals abadde 3-2 Ronaldo ngaba mucheyo kuanga ku time kwachi sepiri werere ngalunasa bajikulembedde kati omusambi aitwa Sadio Mane bwe bakomiyo na jana beranga abatebera goal then omusambi by the way Sadio Mane yatebye goals abadde 2 mweyo game yomukwabo abatebedde then kusoma omusambi aitwa Abdalla Amiri nina beranga ateba goal Mane yatebye goal 2 ne Abdalla Al-Almiri na biranga ateba goal mu bufunze Alunasa ne biranga yangu dompire goal za bade 3 kubwerere watenga Ronaldo weekanda gidde nalaganti agala kufuruma mupira gwabadde Alunasa bamukulembedde goal za bade 2 kubwerere bakomiyo ne biranga kapira bakawangula e goal za bade 3 kubwerere by the way mwayo game Ronaldo ndo zebya sinze no munyiza goalkeeper team ya Alunasa aitwa Bento oyo bamuja ku team ya Atletico Paranaense wali mudamu kuangiria Brazil yafunye red card mweyo game ngagwa katambula keda chika 12 goalkeeper wa timu ya Alunasa liwa mo red card kati Ronaldo doza weyalabye bulidi babalidinze 2 bwereri kipa afunye red card tebachawera nagamaze ke nekole ko substitute na beranga achita naye Alunasa Sadio Mane yalukolezeza ero kakananga kapira bakomiyoni bakawangula e goal zabadde 3-2 by the way, kino Ronaldo chiyakoze, nalaba koko, ateka tiono ye ya lemirabu, lemezi mchisa wenga kocha ya mujayo. Ronaldo ye yekoze kwa substitute, ingano mtende zitana mujayo. Kepa Arrizabalaga, kuklabu ya Chelsea, abajukiri mpaka za Carabao Cup mpili 11. Chelsea baliwa samba timu ya Manchester City. Mtende suwa klabu ya Chelsea, bamu itanga Mauricio Sarri, bisere hivyo. Na ya galo kuweranga jayo ukipa, aitiwa Kepa Arrizabalaga, abirenga, aleta wile kabaliru akwato obunya Kepa Arrizabalaga na lemera mukolo na gamba nita sibu sigenda kuvayo kati ya Arrizabalaga ya chikola vice versa iya lemera kusisawe na gamba sija kuvayo in fact abaludenga mugo berera kapira abaine miaka ngejo mubebezi mulukumi mulu enda chenda eyali coach player ku team ya Liverpool gwe bayitanga Kendall Grealish manyi Kendall Grealish yabera ko ku Liverpool nga ye mutende sine nga nokuzanya akyasanya chetuita coach player mutende sine nga nokuzanya asanya nono mu Uganda bibirawo tende singa atende kaninga ati ku nga ne diba chakuba kati Kendall Grealish mu 2009 yali coach player oba manager player ku team ya Liverpool kakati omupira lumu Liverpool ebe samba game Kendall Grealish nakole ejita kuleka ne yekola kosa nalabanga abana bibasamba tebitambula ku kisaawe nga ye coach player ku kisaa ku nga yimiride kutachira ini nakola substitute nga yayingira Kendall Grealish mu 2009 yakola substitute nga yayingira mu kisaawe nga ye coach atenga muzanyi nakola substitute nagambo yaveyo bagendo gira bati nga yayamba ti yayingira naye nga yakola yali kutachira yimingo mutendesi naye yali akyazanya ebiseera ebyo kati ye Kendall Grealish yakola kejita kulibwa naye nakola substitute nga yayingira ku timu ya Liverpool mu 2009 kati bino Ronaldo byakoze ebyokubera nga yekoze ko substitute nga coach tanaba mujayo abasajja bazze bakole byafayo mu kapira so Ronaldo mu bukadde bwe mukaungezika ko mupira ayongedde okubera nga akola ebitakoleka atejukira abasajja be Saudi bamuwaka sente kanji omuntu gwe bawa emitwalo 48.8 ensimbi za paundi buli wiki muza Uganda in fact bamuwa emitwalo 48 eza paundi buli lunaku Ronaldo buli lunaku olucha ku timu ya Alunasa afuna emitwalo 48 buli lunaku ku timu ya Alunasa omusambi etwa Cristiano Ronaldo kitegeza Ronaldo buli lunaku ayingiza obuwumbi bubiri n'obukadde 4 n'omusobyo ensimbi eza Uganda buli lunaku olucha ku timu ya Alunasa sente za afuna panga bwaba afuna emitwalo 48

0: katugame nti oyina okugenda owawabire mukachiko akadisciplinary obogendo ogambe secretary general nti kino bwe kisini bwe kitechaliwo naye ngo omuntu jogenzo okuwaba ategu owabira jogenzo okuwaba ategu owabira yali emu ku nsonga ensonga yali eyokubiri nga bagamba abaawaaba inze idi inze Julius Dumba Edith Byanyima ne Kamya Kasozi mbote tuli ba memba ba Democratic Party
1: temuli batu
0: naye ensonga jabawa okusinzira ati tetuli ba memba ba Democratic Party nti lwa nsonga nti mukuwaaba nga tuteekayo omusango tetwa abamu tebaateekako party membership card mbolo kuba towaddeyo membership card ya kibiina ng'owaaba kitutegeeza nti toli memba wa kibiina
1: lwaki tebaazi basaba
0: ati awo wali obuzibu nti gemanchoro omulamuzige yasala ng'asinziira okusala omusango ogwo ne bagamba nti obudde mwe twawaabira omusango bwali buyiseeko era zezo ensonga ze twatute mu court of appeal nga tubalaga nti biri bye baasala nga basinziirako si bituufu twagoberera buli mutendera okuwaaba omusango ogwo era court of appeal mmaaso awo tugenda kutandika okuwuliriza omusango ogwo tusobole okuchallenginga bulambalamba case y'obukulembeze bwa Norbert Mao ne banna abafere abeepatika ku kibiina kya Democratic Party naye ng'ebyo bikyagenda mmaaso twagala accountability ey'ensimbi ezisaasaanyizibwa munda mu kibiina bammemba ba Democratic Party okwetoolola eggwanga lyonna balina ensimbi ze bawaayo nga bammemba okusubscribing okubeera mmemba osasula ssente okugula kaadi y'ekibiina owaayo ssente waliwo ne activities abantu ze bakola ng'ekibiina n'obawo akasente ke tusolicitinga ne kajja mu treasury y'ekibiina tulina ensimbi endala eziva mu NGOs eziwa ekibiina
1: mukyalina NGOs eziva
0: gyeziri ezituwa ssente
1: nga mu muli banjawulo
0: kati ezo zonna essente ze tunoonyeza accountability nga kwogatta ne ssente eziva mu iPod kubabaka akwata ensawo essaawa zino ye mukyala Babirye Kabanda
1: atoyomumanyize woman of integrity
0: akwata ensawo naye expenditure nga tannasaasaanya expenditure eva wa secretary
1: general
2: ali kakati manyi nze ndi wa nidi naye njagala abatuuliza bategeere nti emirandira gyange gya DP era obudde bungi nyambala mu DP nakati nnondola nnyo ebigenda mu maaso mu DP ng'ewantu gye nnali ate nga tebangoba bugobi ne lwa mivuyo Babirye Kabanda gwe twogerako muwala wange ye muwanika w'ekibiina naye kojja njagala abatangaze bulungi nti n'ebigenda mu kibiina ku nsaasaanyi ya ssente n'enkozesa yaazo tabimanyi kubanga baakola amendment ne bakyusa basiginitole kati weesanga nga ssente baziggyayo ne baba tasayininze ssente bazifuna ne baspendinga ne bamuwambalirira ekyo ekibiina kyaffe kye tuyita kijjajja ky'ebibiina
1: kati ani akwata ensawo
2: kojja kumalirayo
0: ensawo y'ekibiina kuwala ku face treasurer w'ekibiina omuwanika ye mukyala Babirye Kabanda naye nga bw'ayogedde emabega awo ndoza wiiki ng'emu emabega wabaddewo okugugulana wakati mu NEC nga Honorable Gerard Silanda Honorable Mawa amugamba nti angwe naawe ate sikyakwetaaga kuba signatory ba kibiina era mu nsonda ezeesigika okuva waggulu zitulaga nti ne Honorable Gerard Silanda naye baamuggyeeko lwa nsonga nti omuliro bammemba gwe twakumye aba DP at heart gwayuzayuzizza gulina bye gwatinkudde Honorable Silanda n'akakundi ke babadde bagenda ku akawunti y'ekibiina ne bajjayo essente bo ne bakola embalirira eyaabwe ne bagiraga oli nga bamaze na kujjayo ssente nga basaasaanyiza n'okusaasaanya ye nga bamuwa buwi nti byebyo bye tukoze mukazi wattu kisoboka gwolabika osaaga ne bamafiya
1: nga bawa mukyala Babirye Kabanda bawa party president
0: bawa mchala babiri kabanda kubanga ye treasure.
1: Kakati ya balopi wa mao mao kati kwe kugugula na navo.
0: Aa, kugugula na kufude kufa ba, abagenze nga tuba wawabira buli wamu. Mao kwe kutandi okuzukuka. Kubanga na ya labika ensonga zensimbi. Engeri jezi bade zitambu zibuwa muabadara labika tazimanyi. Nga sekuriteri yetie kwa labia yonga yobwe ya gara.
1: Kati cabinet ministry mumala wo.
0: Zezimu kusonga lwachi tuwali tuwamugamba. Chifo chobwa president chiveko. Tuchiwo muntu wachi sobola. Honorable Richard Ssebamala. Na kuru kuju kuju. Oro kubanti kuligwe musingo kwe ya singa ye liyo kumuwe chifo. Na gamba ate wwe nata waneri nafu na yontia. Eno wamu yinga tacha sobola. Na accountability tacha sobola. Tumugamba. Debali. Na yenga tona dabali. Usunusoke mtu wa accountability. Eyensimbi zafe. Tetuwaga la mugendebu we mutio. Nkola ya Anita Among'o. Ya genda ange sente ya fetajirese. Tuwaga la gwenebu oboze bali. Musoke mtu we sente ya
1: fe.
0: Musoke mtu we sente ya fe. Ekomeo munda mchibina. Ekole mili mje chibina. Yensongeyo. Luachi. Tuwagenze wa aigigi. Na yate tugenda kumao. Tuwatekse tese empapula na bulichimu. Tugenda genda ne wa DPP, tugenda genda ne wa IGG, mu polisi, tuwabe nsonga. Wanga emu kunsonga ziba wa deputy IGG mchara Ochani Okiria. Ya tugambye nti ezimu kunsonga zemu raising, zetaga polisi, ziri criminal, bumenyi bwa mateka. Kati zezimu kwezo zetuwa isolate nze, ezitagenda mu ofisi ye, ezozo tugenda kuziro jinga mu polisi. Tusobola kulaba nga abamu bakwatibwa batekeweko empingu banoonyerezebweko batze ensimbi zaffe.
1: Mukulu Matovu ngenda kuwa ku nsonga eno naye oli wa niti onoobyogerako
3: Business yo terikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wo sangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunja yagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange na fe sibizibwo okutufuna jangu nyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 7 6 8 Oba plus biri tano mukaga biri noti noti mwenda biri munana nya biri noti oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa.
4: Mchala na chide wancha ilachi amazima eduka nkana nenzugula
5: jamucha ajakumpa gira kusikiri waya chichi
6: kati nakule sikiri ya power stop takuwa zanzio

0: Energy.
1: Find your colors of home with Plascon.
0: Color your world.
2: Leno ngena kuzomweza abiri mu mukago mwezi ogwo munana tujukirirako omutuukirivu Maria owa Yesu eyattibwa ku musaalaba. Maria yazaalibwa ngena kuzomwezi 5 mwezi ogwa Gatonya mu mwaka gwa 1800 na mu mukaga mu Galilaya kati emanyiddwa nga Palestine. Bazadde be ye George ne Maria mu Chahaine. Maria yalina enkolagana ey'omunda ennyo ne Katonda ng'amanyi ebyama n'obulungi bw'ebyomwoyo era yawangaala n'ebiwundu ebifaanana ng'ebya Yesu Kristo ku musaalaba nga bino byali mu ngalo ze, mu bigere ne mu mbirizi. Maria yalina enkolagana ey'omunda ennyo ne Katonda ng'amanyi ebyama n'obulungi bw'ebyomwoyo era yawangaala n'ebiwundu ebifaanana ng'ebya Yesu Kristo ku musaalaba nga bino byali mu ngalo, mu bigere ne mu mbirizi ze. Era Maria ono yasanyukiranga nnyo ebyomwoyo mu ngeri ensukkulumu era nga yali muntu mulamu nnyo ng'ayagala abaavu n'ababonaabona. Ono nno yagunja awo monastery z'Abakalimero mu Buyindi ne Betelehemu. Maria yapanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1878 ku myaka 32 mu Betelehemu nga yava waggulu ku kizimbe kya monastery eyali ezimbibwa era n'amenyeka omukono. Ono nno yaziikibwa mu monastery mu Betelehemu. Maria yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1983 ate Papa Francis n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2015. Maria omutuukirivu yawolereza abalina obukosefu ku mubiri, abeeraliikirivu, Abapalestini n'ensi entukuvu giyite Holy Land. Maria owa Yesu eyattibwa ku musaalaba omutuukirivu, otusabire.
1: Tochi ebye misanyo ku Radio Sapiencia.
3: Olaa tuchenda munye katonyeze nyafama Radio Sapiencia yankuliza magezi ensulo y'omuziki n'ebye misanyo. Tuchalo wakati mu programu yitibwa Tochi ebye misanyo. Yogedde ku nchukachuka zirangiriddwa bannaffe aba Premier League ya Uganda. Nadala kubungiwa emipiira kati gyeyongeddeko luligi wadde emipiira 3 buli timu badde ezanya emipiira 3.
4: Yes sir.
3: Kati buli timu egenda kuzanya emipiira 3
4: mwena.
3: Kitegeeza emipiira ena gyekikoze eki
4: gyeyongeddeko.
3: Noyogera ku timu zi obuzibu bwe zisanga ezimu nga ziba tezisobola na kumalaiko. Nadala basooka ne bazanyisa viga wano nga first half oba first round egenda maaso. Second round bw'etandika ne batandika okubala abalamu ng'emipiira egisigaddeyo nebagiwangula tebasikyasobola kuwona kyambe.
4: Era emipiira egyo gisemba y'etaano egyo
3: nga bagamba owaayo ebyo kati bikole ki
4: tubiveemu.
3: Kati biveemu. So kye ndowooza nti mbadde nindiridde kuwulira FUFA oba sente bazongerako kubanga ekimu ku bisinga okubonyaabonya ttiimu zaffe kasente ako.
4: Prize money.
3: Prize money eyo titi yandibadde nga zikka bulungi nnyo wansi si ku muwanguzi yekka naye ne zibeera nga zikkala eddala bulungi wansi. Manyi kale bagenda bazibawa nga zikka wansi naye senga zibadde zongerwako wakatinde. Usanga banakyogera nti bazongeddeko kuba kati ebintu bingi ebikyusa amafuta gaalinnye. So ogenda okulaba nti cost of living yabazanyiri waggulu okuyimirizawo ttiimu kyeyongedde okubeera expensive. So ne FUFA nga bweyongera ku bungi bw'emipiira erina okuba n'enteekateeka eyambako kilabu zino obutasaanawo kubanga ttiimu zingazi wa Kiso Giants zajja nga zirina very banyinizo nga balina okwolesebwa okw'amaanyi. Ttiimu egenda kubeera y'amaanyi nekyannaku nnyo nti ttiimu zikola ki ate zisaanawo busaanyi nga FUFA terina ngeri gye ziyambyeko. So ndowooza nti FUFA nayeerwane nti kirabu bwe ziba tezisobola kwerobingira FUFA yo nga FUFA kubanga balina ag'amaanyi balwana okulaba nti baloobingira oba basakira ttiimu zino ezize mu liigi zisobola okubanga zifuna akasindi akategerekeka ekyokusalwako amini ekyokulemererwa okumalayo emipiira. Ndowooza jja kuba kinogedde eddagala.
4: Ebiseera ebisinga kirabu si zina okutwaliza awamu nti bagire actually baalese ba ya udemu gundi eno lije eno wabwe gendo kusambibwa egenda kusambibwa mulaundi sisatu ndi anawangula laundi ya soka ukada abiri anawangula laundi ya yoku vili aja kufuna ukada satu uwangula laundi ya yoku satu ukada tanu deni singa chijangu wangula laundi sezona baku ukada umeka ukada chikumi bozo kudako waliri kunsonga joyo gede ebisele bisinga kilabu zino wachize tiro kalu vile zibwa ndi zifurumia chinene na ya tenga ziingiza chi ziingiza chitono bambi mweche chitono che ziingiza ufufa efuwe nyo okuongerako atira gwali mulanga gwaba antu gwaba wagize wa mpira gwaba na maulide mpozi na haba alavu na haba manyo mpira kutuwa aliza wamu kwe okuongerako huli obuka denkaga jukila bwali obuka denkaga mabega kao then jojuzi joli abalamu awo nebavayo nebagamba nti obukadde kati buli kikumi awangula lije na yate yes mwayongera kuna yate zichali ntono team we traveling ze all the way from northern Uganda eze wanene Uganda mu central Uganda yes at least zinezili mu central Uganda ogamba nti at least cause nyingi wano wa express agenda pa kuno ku Ham Stadium agende wali ewankulukuku avao agende ku MTN Omondi Stadium agamenti alimu kuchala na yate omuntu aliye mbali oye kataka aliye mbali agenda kuchalira Vira agenda kuchalira URA agenda kuchalira Entebbe UPPC so ye ajja kuba suspending nga chinene so praise man ye yongere esikirizo omuntu ono okusobola okubira nga bwati asigala akola ki arwana paka okutwaliza wamu.
3: Okay, dachika tusigaza bizo kati verenga tuva wanowe bali nyo gwewe nali ya uliriza enkuluze ya magezi binge biberawo na yoro akadde mulongo chilio wa Hassan wa Chiso kumusenyu kwendi waswa mwe bali kuweleza new format ya kuma wa new format vandafa wa Vipers vajisimbile kuri kakati omukuru agambo why Vipers sija kuruwana gana na yo kani nzikirize kakati tulinze nyinga batu gamba bajitaderi mu bagina bali mujigezesa mu low waligeze muri gizireza wansi kati tulinze akulaba ne tebanna ba doza kuongera ku sensitizing ama clubs sio format hiyo kujagala. Okay, onagambye Chigongo Tone message yine zewa no speed tuduke

handik ira. Franz jeno. Kumere nga kulika nyama. Olina kujira nga togujubana. Wadde okusikasikanya na ye. Osala salamu obufifi obutono tono. Bwosobola okugaya obulungi. Obanga talina kambe. Awa omukulu omwana. Awa omukulu alina. Alina. Naatajibwebwe na mangu ago. Anti echo. Chansonyi nnyo. Echo kwekanya. Abami. Bamanyidde okuddiza basajja baabwe emmere oba ennyama nga gagi bakasukira ekyo kibi. Omuntu omugunjufu takasuka tajikasuka bukasusi ng'akasukira embwa. Awo baba Bernardi bakanze wankubuuzizzaako nnyo owansambya Baby's Home. Ne Sister Teddy mundabire. Sister Teddy Nachanzi. Ne Sister Nanziri. Ne Sister Sarah Namala. Kulembere ekitongole kigatta awamu ki. Chwaz. Naba ntubo nabe mukola nabaawo nti mbatumidde nnyo. Banga mati omugunjufu nyama jagenda okuddiza tamala gaji jirumalumako. Kubanga engeri eyo esaasaanya nnyo endwadde. Okunywa n'okuwuuta. Edda omwana omuntu nga tanywera mazzi ku mmere. Wabula anywa oluvannyuma lw'okulya emmere. Naye kati ekyo kifuuseeko. Amazzi g'ennyama ng'ayagadde okugawuuta oba tumuyite supu ng'ayagadde okumuwuuta ayuza akawujjo n'awuuta mpola mpola. Akawujjo ab'omu kibuga bakamanyi. Ab'omu kibuga sisuubira nti bamanya akawujjo kubanga tebatuula na ku lujjuliro. Abaana b'omu byalo be bamanya akawujjo. N'awuuta mpola mpola naye takubako mumwa. N'enva endala bw'akola bw'atyo ng'ayagadde okuwuuta. Ebyokwegendereza ku mmere mpisa ze tuliko muvubuka agunjuse. Ng'olabye ekintu ekibi ng'ekkovu olikweka wansi mu lulagala n'otakuba nduulu kutamya balala mmere oba n'otayogera nnyo bannange ekkovu liri bagamba tetayogerera ku mmere obanga emmere muli mu kamwa. Era omuto tayogerera ku mmere ng'abakulu kwe bali. Tasekaaseka ku mmere na banne. Tanyaga mmere na nnyama oba enva za banne. Ne bwe baba mu nzikiza ye mwana omugunjufu. Naye atali mugunjufu. Enzikiza kasitejja ng'atoola ekifi mu ssowaani ya banne. Well done Sebo, Mr. Sebulime. Nze Ssaabavubuka Godfrey Kisubi Parish. Anko Chumi Asana Kibooko. Mwe muzimusalidde nze sinazimusalira naye. Yakoze.
Katwe yongere sababu kachisubi webali nyo webali.

0: ya munnange ya Godfrey, tulabire abakulu. Father Sengendo ate n'abalala. Omwana tasekaseka ku mmere na banne. Ng'akolola obanga yasimula, obanga oyasimula, weewunjulako kyategeeza oddako ebbali katono nnyo oba otunula ebbali. Bagamba nti tewekyusa, tonyiiza oba tonyiza era tokolola yadde okwegolola nga tebannaggyawo ndagala ku lujjuliro. Emmeeme nga ekuli bubi ofuluma mangu. Ng'omaze okubuuza embuga todda ku lujjuliro, osigalira ddala eyo okubuuza embuga kwe kutanaka bannange. Ng'otuuyanye ejjayo akatambaalako ojjayo akatambaalako oba akaweroko n'otusanguza bibatu ntuuyo. Nga tolidde toyimirira we baliira kuba bw'oyimirira awo kuba kubafuumuuliza nfuufu. Tolamusa balya. Mpozzi nga bakutumye mangu olwo oyima ku kifugi wawo gye tuyita ebbalaza ne weeyanjula nti nze gundi abe wa mwami gundi. Naye tolamusa balya. Ng'onootera okumala okulya teweerabira kusiima mufumbi oba eyafumbye nti oteesezza oba ofumbye oleese n'ebirala byonna byakwebaza era byonna byakusiima. Tuwumulamu.
1: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: nooti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
3: Mukyala Mugerwa, enzigi zo n'amadirisa go nga birungi. Omanyi ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda Dubai abindeetere?
4: Tewetawanya agenda Dubai. Aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babireeta dda wano.
5: Fa aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tukola enzigi, amadinisa, ebyennyumba ezisulwamu, kosa geeti mu sayizi zonna, ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators. Tuzimba amaka kusane bizimbe bya business. Tusangiwa Seguku Kuntebe Road. Okulira na Doctor's Hospital. Obatu kubire kusimu. Noti musanvu tano bili. Mukaga nya mukaga. Emu munane emu. Oba. Noti musanvu tano bili. Nya emu nya. Bili noti noti. Father Mother Mary. Bulichi ntucho weta gechi aluminium. Tuchirina.
6: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uza ako. Guess what?
7: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
6: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu amu. Itumidua, yebye misanyo mu ndabidu amu. Itandika nge na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okuva kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuota kubye misanyo kweto lorensi yona.
7: Tugai vitambude, maklabu gamu analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obatimi ujo wagira.
6: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembelezo kumpia wu. Ebye misanyo mundabidu amu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Eje 22 bet. Bettingi takiri siba bali mwansi wa miaka abidi mwetano. Bubu siba kasente, siba kakata kuruma.
8: Leronge na kuzomweza abidi mumu kagu mwezo guwamu nana, tujukirira kwa omutukirivu Maria owa Yezu eyatibwa ku musalaba. Maria yazali wange na kuzomwezi tano mwezo guwagatonya, mumuaka gwalu kumimuru nana na mumu kaga mugalidaya katemanyidwa nga Palestine. Bazadebe ye George ne Maria mchahaine. Maria yaline nkulagane yomu ndenyo ne Katonda, nga manye bi ama nobulunji webyo moyo, era ya wangala nebi undu ebifana nange bi ya Yezu Kristu kumusalaba, nga bino byali mu ngalo ze, mu bigere ne mu mbirizi. Maria yalina enkolagane y'omu ndennyo ne Katonda, ng'amanyi ebyama n'obulungi bw'ebyomwoyo era yawangala n'ebiwundu ebifaanana ng'ebya Yezu Kristu kumusalaba, nga bino byali mu ngalo, mu bigere ne mu mbirizi ze. Era Maria ono yasanyukiranga nnyo ebyomwoyo mu ngeri ensukkulumu era nga yali muntu mulamu nnyo ng'ayagala abaavu n'ababonaabona. Ono nno yagunja awo monastri za Bakalimero mu Buyindi ne Beteremu. Maria yapange na kuzomweza abiri mu mukago mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1878 ku myaka 32 mu Beteremu, nga yapa waggulu ku kizimbe kya monastri eyali ezimbibwa era n'amenyeko omukono. Ono nno yazikibwa mu monastri mu Beteremu. Maria yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lwa Besimi ngena kuzomweza 13 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1983, ate Papa Francis na mulangirira mu batuukirivu nga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2015. Maria omutuukirivu yawolereza abalina obukosefu ku mubiri, abeeraliikirivu, Abapalestini n'ensi entukuvu giyite Holy Land. Maria owa Yezu yatibwa ku musalaba omutuukirivu, otusabire.
6: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
9: Oyogedde kituufu nnyo nti engadya eba yasobola kubeera kajinji. Omutaka nsizito ngwa buzito. Nze ntandise okujja olutembeeto ku mugogo. Abantu bangi eyo mutera nnyo okweyita abawuulu, naye ng'ekituufu temuli bawuulu. Anti omuwuulu ye musajja eyawasaako omukazi naye n'amunobako, kati gw'atawasangako ne bw'obanga omaze emyaka 10 ng'oli wekka gwe toba muwuulu.
6: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
10: Ene radio sapiensi ya eteke sempaka zaka kensa yabia mizanyo.
11: E nyabo we wano tukwaniriza.
10: Eri gati jempi semu ya mwe.
11: Eyo yafe nyabo.
10: Oh, right. When is the gestation period?
11: Mama nzirirango, siku tegede bulungi.
10: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
11: Nyabo, okwe wandisa kugenda masa, era kuatandikada.
10: Mpuzi kwa sete meka.
11: Jiri emitwale ebiri, joka.
10: Emitwale ebiri za Uganda, owa mafaranga.
11: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
10: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, owa na wemba nechikaru nchibawa.
11: E nyabo sente tuzagala mukashi.
10: Mwina akaunti.
11: Akaunti tujiina mama.
10: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
11: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
10: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
11: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
10: Ekitufu sentezo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
6: kakensa wevye misanyo nkume bidi abidi mumukaga eroko wa nisa kwa tanisa da kumetuare bidi joka jango kufredio sapiense nsambia okunida nekerezi yoko pene duadilo liye nsambia we wandise orori ndidiloko kasi mbagana na baka nkusi butenefo kumpeo za redio sapiense ya kakensa wevye misanyo nkume bidi abidi mumukaga adi red and steady.
0: Wewao, kudakika wili musanvu, zise kusawa tano zechiro, sawa ya fila kubiri, programu ya mayengu wabubuka, kuata kubula mbwa wabubuka. Emilio kajiechi wabubuka jibonya, ebisera bingi. Era chovola banti betu wa lida nyo waguru wabubuka. Wano, wansita liyo, ne waguru, ngatatuse. Kati ali yao na ye chandi wadde chirungi nyo omububuka nokuuma empisa ezikubeerera ddala kimu ku bitundu byo empisa tubadde mububuka agonjuse. Wede tutunulide, nga tuli wano tutunula na mukulia. Bagambi omuvubuka nga anayatesa, amala kulia. Okulia nga kuwede, ngakuwede omugunjule oba agunjuse tasigala na buliro obuliro bwe buba ku ngalo ng'oliisiza engalo naye anaaba mu ngalo ze empisa ey'okwebaliza awamu emmere nga bonna tibanna saasaana yesingira ddala obulungi kale gwe obanga tolekaayo kwebaza mufumbi alabisa nyini ya kukula kwa ya jikole nsena tulikunkluzi ya magesi kafero Godfrey webali kuuliriza abebu juko batula vile na abali la mwena mbabu zako tulimusawa ya feo kubili dakika 13. Omuto ye siya soka abakulu omuto siya soka abakulu okunaba mu ngalo na ye abaleka neba maliriza kunaba engalo kwano mwami wa mala Joseph ndoza binabitegeera bulungi nnyo abaana batulabire n'omukyala era yabafukirira naye kuba amanyisa akubanga empisa nnungi kuba empisa ennungi nga yazifuna eka tugamba nti omuvubuka alino kuongera kumundia enzungu. Abavubuka kati omulembe guchukamu kuba kati bilibye babadde baogera bilibye abavubuka nnyo nti okunaaba mu ngalo ne bwoba ogenda kuliisa fooko bannange olina okunaaba engalo oluusi tukyerabira n'ogamba nze kasita ngenda kuliisa fooko naaba mu ngalo nagambye nti munywanyi bw'oba osobola nnoonyeza oluyimba Father Gerald Mukwaya lwe yafulumya olwo tuli bavubuka sinza kuba wano nga siruzannye sisobola tuli bavubuka tuli baala mazzi mba sisobola dduleka tuŋŋamba nendo noonyeza na wano naye nga kikulu nnyo ekyo okubeera nga tugoberera ate tuli beegendereza abavubuka kye muba mutunuulira okusinga bangi nnyo bwe bamaliriza emisomo bambi baba balaba bagenzi waggulu nnyo tebalina kugambwako ate si be bagenzi waliwo wano bannyongedde ne bagamba endi enzungu yeno gye tulyamu kati eri ebadde ŋŋanda naye endi enzungu eri etya yawandiika muvubuka agunjuse agamba nti ku mbaga omugunjule nga bamuyise ku mbaga z'abazungu tagenda nga bukyali nnyo ate tabukeerereza nnyo naye agende owasigadde eddakiika 15 okutuuka ku kulya obudde nga butuuse ekifo eky'okutuulamu bamulabira kirabire tasanga kifo nga yeetyebeka sanga ekifo awo sanze ne weetyebeka teyefeeteka ng'atuula bagamba nti obudde nga butuuse ekifo eky'okutuulamu bamulabira kirabire takisanga awo nga yeetyebeka tukyagenda mu maaso ng'atuula teyeesamba nnyo mmeeza naye alekayo kubanga katono bakugambye batya amagulu amagulu tagagolola kulinnya ku banne abamuli mu maaso oba abamuli okumpi naye agasimba bulungi ate tasambagala mu buvubuka agunjuse addira ekiwe ekiwero oba katambaala kyasanga mu sowaani n'ayanjululiza ku maviivi kimuyamba okusiimuula engalo ze ng'alina ekintu kyakutte. Tuli konkuluze amagezi nsuya omuziki n'ebyemizannyo. Mwandirabye omuvubuka yandiyisiza atya, yanditambulidde atya mu nsi eno okumalako nayo? Kuvaayo kukwata bantu bitoji, kukwata bantu mataayi kiki? Kaakati njagala nfune ku luyimba lwa faada lwa munywanyi lwasabye nsooke ndubawe wano nga nange bwe nkolaki, nga nange wano bwe ndaba engeri ye tunaasiibulamu ate tulinde olunaku olulala.

0: Okay, nina muganda wafe Robert Sabina yali akola ku Radio Maria. Na mwanyina. Mwanyina. Mwanyina ono Olivia mulwadde wa cancer bambi. Cancer si yamutawanya. Cancer w'omubusomyo yamutawanya. Weli musenti gonza kagonza kamuli parish wali ndoza muyimbi ate kakati mwana na yegala genda kumulongosa basobu bamu amagezi agenda alongose kwe akolweko kakati yetaga mitwalo mukaaga ejja dola si kyangu nnyo sente ezo kwa sente akukawerako naye yetaaga okudukirirwa yetaaga okudukirirwa balina akawunti mu Sentinel Bank balina namba z'essimu ne merchant code ya Airtel awo nno beetaaga kukwatirako Mukama amusaasire mwana wattu oyo amuwe okusuuka era afune n'abazira kisa bangi bamuwe ku ssente.
1: Omweso ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
2: oyogedde kituufu nnyo nti engadya eba yasobola okubeera kajinji omutaka nsizitongwa buzito nze ntandise okujja olutembeeto ku mugogo abantu bangi eyo mutera nnyo okweyita abawuulu naye ng'ekituufu temuli bawuulu anti omuwuulu ye musajja eyawasaako omukazi naye n'amunobako kati gwatawasangako ne bw'obanga omaze emyaka 10 ng'oli wekka bwe toba muwuulu
1: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza munnabyamizannyo Radio Sapiensi yeyongedde okukulowoozaako Kiswad
3: Sapiensi ya Fama Boge Moses Brazilian gemanya gange bawuliza mwenna mbategeeza ntuga kutambulanga penna
1: tukuteereddewo pulogulaamu y'ebyemizannyo mu pulogulaamu endabirwamu eyituumiddwa ebyemizannyo mu ndabirwamu eyitandika ng'ennaku z'omwezi 3 mulumu omwezi guno ogw'omunaana okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 5 Monday to Friday mwogenda okumanyira ebikwata ku byemizannyo okwetooloola ensi yonna
3: ebitambudde makulabu gammwe ag'enjawulo analysis buli ekikwata ku kulabu yo oba kimyo gy'owagira
1: yongera okubinyonyoka kubanga naffe tubikusembereza okumpi awo ebyemizannyo mu ndabirwamu nga byakukutuusibwako kampuni ya bettingi eya 22bet bettingi takkirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'obuusi ba kasente sibaga katakuluma
4: nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka naawe okisobola ensonga eryemu kuzuukusa bwongo
5: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
6: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno
7: omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'e Lugazi.
8: Omuntu yali agadde nnyo okukola n'aba famire ye. Naye aba famire. Gw'oli awo olw'okuba muto wo alina emmotoka olwana eggwewo. Asigale ku bigere kati ogenda funira muwa. Omunnamu bw'aba aleese ekirowoozo mu famire ng'atandise omulimu nga gutambula mu gufule gwa famire. Mutunuulireko ku bantu abakoze emirimu egya famire abagirina nakati gikyaliwo naye nga bannannyini kutandika mirimu baagenda dda. Wabula bano bwe baagitandikira bajjawo fitina ne babeera nga baagala bannaabwe nga baagala ne kampuni egende mu maaso. Naye obuzibu obugaanye kampuni zaffe okugenda mu maaso tukulembeza nnyo fitina. Tukulembeza nnyo okufuna obufunyi.
7: Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera nnyo curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 4 3 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB center number.
9: Leero ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana tujjukirirako omutuukirivu Maria owa Yezu eyattibwa ku musaalaba. Maria yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Gatonnya mu mwaka gwa 1886 mu Galilaaya kati emanyiddwa nga Palestine. Bazadde be ye George ne Maria Muchahaine. Maria yalina enkolagana ey'omunda ennyo ne Katonda ng'amanyi ebyama n'obulungi bw'ebyomwoyo era yawangaala n'ebiwundu ebifaanana ng'ebya Yezu Kristu ku musaalaba nga bino byali mu ngalo ze, mu bigere ne mu mbirizi. Maria yalina enkolagana ey'omunda ennyo ne Katonda ng'amanyi ebyama n'obulungi bw'ebyomwoyo era yawangaala n'ebiwundu ebifaanana ng'ebya Yezu Kristu ku musaalaba nga bino byali mu ngalo, mu bigere ne mu mbirizi ze. Era Maria ono yasanyukiranga nnyo ebyomwoyo mu ngeri ensukkulumu era nga yali muntu mulamu nnyo ng'ayagala abaavu n'ababonaabona. Ono nno yagunja awo monastri z'Abakalimeero mu Buyindi ne Beterehemu. Maria yapanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1878 ku myaka 32 mu Beterehemu nga yava waggulu ku kizimbe kya monastri eyali ezimbibwa era n'amenyeko omukono. Ono nno yaziikibwa mu monastri mu Beterehemu. Maria yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1983 ate Papa Francis n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2015. Maria omutuukirivu yawolereza abalina obukosefu ku mubiri, abeeraliikirivu, Abapalestini n'ensi entukuvu giyite Holy Land. Maria owa Yezu yattibwa ku musaalaba omutuukirivu, otusabire.
10: Eno radio za piensi ya etekese mpaka zaka kesa ya vyemiza nyo.
11: E nyabu we wano tukuanidiza.
10: Eri gati jempi semu ya mwe.
11: Eyo ya fe nyabu.
10: Oh, right. When is the gestation period?
11: Mama nzirira, siku tegede bulungi.
10: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
11: Nyabu, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandika da.
10: Mpuzi kwa sete meka.
11: Jiri emitwale ebiri, joka.
10: Emitwale ebiri za Uganda. Oma mafaranga.
11: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
10: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oma newemba nechikaru nchibawa.
11: E, nyabu sente tuzagala mukashi.
10: Mwina akaunti.
11: Akaunti tujiina mama.
10: Oh. Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
11: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
10: Nteka kezi jako obezi jako zamu.
11: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
10: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
1: kakensa wege misanyo nkume bidi abiri mumukaga hey roku ya wanisa kuata nisenda kumetuwa lebidi joka jangu kubredi usapiense nsambia okudida nekerezi okupe na kituwa lido lien sambia we wandise oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi hey butedefo kumpeo za redi usapiense ya kakensa wege misanyo nkume bidi abiri mumukaga adil red and steady.

0: team ya Slovan Bratislava. By the way, mpira ogwasoka gwagenda emwemu kitegeeza Serije ebadde balina okugenda mu extra time. Kati mu extra time, Slovan Bratislava ekulembedde team ya Serije egoal ziri bbiri ku bwereere. Kati kitegeeza Serije bweta kuba goolo ya kyenkanyi. Slovan Bratislava yeyongereyo ku mutindo oguddako mu Champions League mu qualifiers nga bwe zitambula. Serije ebe genda kuweta ekube kona. Slovan Bratislava ebe ja kweyongereyo ku mutindo oguddako mu Champions League nga bitambula ku ssaawa zino. Europa League ne Conference League bigenda kubeera nga bizannyibwa olunaku olwaleero. Lunaku yetuyingidde olwokuna bagenda kubeera nga bazannya, eddiba ligenda kubeera nga linyooka. Kaakati tukyalimu Champions League qualifier erigwe yagenze n'obeera ng'osiba kweja emipiira n'ogenda li 22 bet n'obeera ng'osiba embeera n'ebeera ng'etambula nga bwe yina okubeera ng'etambula. Kale kaakati kwe yagenze n'obeera ng'osiba empiira egyo egisooseewo AEK Athens okuva mu ggwanga lya Greece ekubye Levadia Sofia okuva mu ggwanga lya Bulgaria egoolo zibadde nnya ku bwereere. Viking ne Dynamo Zagreb, Viking egwangudde 3-1 Dynamo Zagreb okuva mu ggwanga lya Croatia bamukubi. Viking eva mu ggwanga lya Norway emutegudde egoolo zibadde 3-1 nebeera ng'ewangudde akapiira. Olympique Lyon okuva mu ggwanga lya Bufalansa ekubiddwa Ferencvaros okuva mu ggwanga lya Hungary egoolo zibadde 2-1 Olympique Lyon akubiddwa mulamba bweddu 2-1 Real Madrid mu ggwanga lya Spain wabaddeyo ku mpiira mu ligi y'okuntikko. Madrid ekubye Real Sociedad egoolo zibadde 4 ku bwereere. Musambi aitibwa Kylian Mbappe Lottin ateebye goolo zibadde 3 mu eyo game, wagiyite hat-trick. Mbappe ateebye goolo zibadde 3 mu eyo game. Then game goli endala ebadde ya Musambi aitibwa Vinicius Junior. Mbappe ateebye goolo zibadde 3 ne Vini n'ateebako goolo emu. Madrid n'ekuba ttiimu ya Real Sociedad goolo zibadde 4-1 mu mbeera nga bwetambudde ku saidi eyo. So gwena agoberera ombepes era ng'otambula ne 22 bet bwetyo tambudde ku saidi eyo. Abasajja nga beekuba eddiba Europa League kakati yaliko agenda kubeera ng'azannya olunaku lwaleero olwokuna kussa emipiira egya Conference League najo gigenda kubeera nga gitojera mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula. Ngenda babulya butya emipiira gye twasibye oba gye twagabye wali ku kodi yaffe nga bulijjo nga bwe gikoze. Kati njagala gwe nawuliza padesinwago mbebez obeere ng'ogenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira ogende ku 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu. Bannange saagala agenda agamba omubebezi ate guno saagula bye nedda. Genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 bet obeere ng'obebbira kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu. Tubeere nga tutambula mpola mpola, tubeere nga tutambula mpola mpola. Saagala agamba omubebezi ate guno nze ate ekibimba sikirabye. Genda ku doketi oje ekibimba kwekiri gendo berengo ofuna ale bad genda de ku doketi ezoli city biri, ezoli city biri. In fact tambula ne city sat ale bad genda de ku doketi ekibimba kosane ordinary ezo gendo berengo zifuna genda ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyiswa atana we 2.5 kulizi bakwera ngo siba tujeyo kati. Sagala agenda gamba panet wali city tali ku docket gwe sindika message ongabe ombebe zenu nga teriyo zona kwezili li city esatu ezikulembedde mu onako olwa lero nga bwe ngendo kugamba li city for the cent obanga bwe zitambudde zinatadde ku docket gendo berengo ofuna ale badi funa ekibimba ky'ombebezi then funa ne ordinary ezoli city sat gendo sikyeyo kati zonna zigenda kubeera nga zizannya ku makya ag'olunaku olwaleero bwakeddedda. Genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akenfisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate n'oweza 2.5 kulisiba kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 bisatu mwenye hash wubo itauja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banae sagala sauli de sagala sate gede jayo alebadi eriku doketi jayo ordinary eriku doketi gendo berengo funa HBB chiri kudoketi HBB chena tada ejiro chona kula juu cha tuwa descent genda ku 22 beti oberengo teka maa kemfisi genda ku 22 beti oberengo teka maa kemfisi sagala sauli de sagala sate gide jayo kati alebadi ordinary ne chipimba ezoli city satu zona zitandika kumachago na kulwa hilo genda oberengo zifuna genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunani siba atana weza abili mweta ntukri siba kupera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banange kwe agambata na chirija mere maya na chirija mere maya gambio mbebe zikakati yesawo yokupera nga tusalawo hey, yesawo yokusalawo tusalewo lumba kukodi oberengo fune mpira genda kutentu beti oberengo siba tusalewo banange kastowe rango siba na bufunanyi ziba ngoweza habili mweta noku daguru genda kudoketi oberengo fune mpira genda kutentu beti oberengo siba omanyi tewali oche baita kujia kumpeo mwindi lero nga tuwa denyu sedi by the way onako lwalero lwemu kweze naku ezinzo kupira nga zituwa kusende. Omusajja. Sajja tuwada amajja lero. Bebezi. Milioni tano n'emitwalo musanvu. Milioni tano n'emitwalo musanvu. Mbebezi zaalidde. Sajja tuwade sente. Kati. Gwechopo okola genda kukodi oberengo fune mpira. Genda kutentu beti oberengo siba. Jaye mpira. Ndide milioni tano n'emitwalo nsanvu. Waliwo zugu yange jina wa chali wange ne mugamba gwesoko vugeyo ngenda kubera nga tujimalayo eweddeyo enkya tukera bajamba tuwe kadi yaffe kakati nabagambi buli atambula ne pade siroma gombebezi bera ne target kogenda kubera ngo yito kubera ngo funa kubipira atera buli sente oberengo inacho gusa. Oberengo inacho gusa. Mwana wazugu wansili kile mesi ena ngamba. Boss, oli wadala. Ateka tisagala ufuge yange. Yungenda juu omalala. Njagala oberengo ufuga iyo. Gububo utambula no baby. So ina kupera ngo ufuga iyo. Kwa ina kupera ngo utambulia. Kale, kenda kukodi oberengo fune mpira. Kugambia funa alebadi yili kudoketi. Berengo fune chibimbe chiri kudoketi. Berengo funa ni ordinary ili kudoketi. Ezoli city satu. Gira kutuwe tu beti oberengo siba. Bobo siba na bufunanyi siba. Atana weza abili mweta ando kriziba kuperango siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Bobo itauja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Tupirenga tuwe bila kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Omwana ngabi obubebezi walai kati mfuna yangi. Banai, gwenko zita ya gala kuduka. Kativera bosi wo. Kastove rango uri zombebezi. Genda kukodi oberengo mfuna. Lusiti ya zuse gambie. Genda kutuentu beti oberengo siwa. Sibisa bubunanyi siwa. Atana wesa abili mweta ntu krizi wa kupera ngo siwa. Oja kunye gastabi vili kumina masambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uwe ino kuwera ngo ito uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Tenaweza vili mweta ntokirizu wa kuwera ngo siba. Atina wasiba vila ngo siba na vufuna njiba. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uwe ita. Hey. Banange. Nee, temuta nikate kunda visa nyu. Waluo nona agami ombebezi. Nange mpe mpia. Neda sivu. Gwegenda kukodi ombebezi. Ntadeo li city sat. genda oberengo ufuna receipt ezo genda ku 22 beti oberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyisibwa ngweza 25 okudda aguru tuberenga tubipira mpula mpula kusita 2017 sita bisatu munya hashuboita tekunyiga sita 2017 sita bisatu munya hash abafunye abafunye ekibimba batulinyemu abafunye ordinary batulinyemu mopira gumugwe guganye sente ku ordinary VIP VIP nitubiranga tuli descend yafunye VIP gendo banje vikinjura okwerange kula over 3.5 go descend to him au tuli descend over VIP gendo banje wa ordinary batuli nyem late bad batuli nyem ne kibimba ne batuli nyam nekibimba ni batuli nyamu. Kale genda kukodi oberengo funa kumipira genda kutentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bobo nanyi siwa atana wisa abiri mweta ndo krizi wa kuperengo siwa nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uvo itao jako nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uvo ito ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tube pere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash spaza kubye tano saji ya wakubye amagoro wano kare katono nyoka tubeko mbu waka bunonsi je tuberenga tu iriba tulawe nga ebitambudde. By the way, agakatale wegali kanzije. Tuberinga tukaita mpola mpola. Tulabe embira nga bwetambudde olunakolwa leero.
1: Erinyimu terikuwayo, terikuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo jumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe liyo guongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru. Alo, get! Tuenda munyaka tunyese nyafama.
2: Oh mwana nasanga. You the best guy. Oh uriyo musanga. Nasanga. Kasimu kasamsanga. You the best guy. Oh uriyo.
1: Radio Sapientia.